0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para

0: Contrăminte alertă. Pau premium D3 Copy Mix.
1: Lăgă pe cana. Mai Santon at vitamin D3 kapa. Mabibili sa mga butika. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Digital mo ni Dota gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
4: Sa may wig, original yun akong buhok. Ang akong naong may wig.
3: Nge! Ayaw!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras XFM Cebu, pembicara time mga katrupa alas 4.41 na sa Kabuntagon. Kanyang ito nga oras mga kahigalaan, gidalit sab kanyo sa The Best nga Kape. Ang ato sab nga Santong Gold Coffee Mix. Kanyang ito nga Santong Gold Coffee Mix, mga katrupa sa mamangita o kape diha mga kahigalaan. Aduna na ay kamunggay paliya mangosteen garlic spirulina. Aduna pa ay premium glutathione and collagen. Sumaning purting epektibuha. At the same time mga kahiglan, muhamis, mugwapa pagyod mo mga kahiglan. So sa panyong gipaabot niya mga kahiglan, arinatas kape nga ginama si Yes Wealth Incorporated.
1: Yes,
0: sa Tong Gold Coffee Mix mga kahiglan.
2: Exciting Filipinas!
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Natakpa na ang babae nga suspect sa pagpanglugga patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning.
7: Katropa,
8: Claro na kay,
7: Claro na kay playover.
2: Exciting Pilipinas!
9: Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
0: Lex non arige nasta Biolanda. Ang balaw dili ang ipasipadan, isa sa labing mga gamahanan.
2: Exciting Pilipinas!

0: Subo kami sa inyo, Mindanao, higala, kumusta kayo, Bunta, good morning!
1: Good morning!
0: Okay, sige pa, nandaw tanong nga Domingo, mga kahigalaan. Thanks God, it's Sunday! Okay, sige pa, nandaw tanong Sunday, mga kahigalaan. So, pinsa 24 na tayo, konsum sa Mayo 2026, ha? So, nakalawat na mag mid-year bonus ang tanan, mga kahigalaan. So, ang mga nasa pampublikong opisina, no, mga government workers, kumbaga, kana gyud ka na bag na sila mid-year bonus, mga kaigalaan.
2: Oh, yeah.
0: Sa private sector murag kwan pa basta mid-year kwan maginang kwan pa la ning tawag aning private sector, mga kaigalaan, untop-untop mangin mid-year gyud, mga kaigalaan, sa may tunga-tunga sto in once soon, mga kaigalaan, ha, sa murag next month. Itong mga nabulit na das utang, di lang next month.
2: Oh, yeah.
0: Kapit sa 24 na taron, mga kahigalaan, 6 days more to go. Matapos nag-buwan smayo, mag-mid-year na, mga higalaan. Oh yes, mga katropa, kumusta ang inyong Sunday morning, mga kahigalaan? Ay, kumusta man ito, mga katropa, di lang? Alimutan pa ba mo? Medyo di naman kayo init hinon. Kaya nag-uwat man kaghapong adlawa, mga katropa. Inyong, kumusta ba yung lugar diha? Nabisbisan mo? Ay, so mga sayo kayo magtikaw-tikaw diha, mga kahigalaan, matagutan sayo, nabisbisan mo kahapon? Ay, kusog yun, nibundak yun ang uwan, no? Sa Dakbayan, probinsya Sugbo. Kumusta man sa probinsya Bohol, nabisbisan mo kahapon? Provincias Negros, kinipog sa Northern Mindanao, Leyte area, mga kahigalaan. Kumusta man ang inyong kabuntagon? Medyo kuha naman, di ba kayo igang kayo, mga kahigalaan, pag kayo sa initas kalibutan? No? Ako, maragkuhan yung taong ko, kaduha ko maligo, so sa kadlaw to. Ay, maligo, padong sa duty. Uli na po, mga kahigalaan, hapon, kilom-kilom din tulog, mga kahigalaan. Ligo na po. Kung initan ni ikaw to, katulog yun sa kadlaw maligo.
2: Oh, yeah.
0: Ay, grabe kainit, no? Grabe kalimot, mga katropa. Ngunit sa, kuhan po, bating panahon.
2: Oh, yeah.
0: Ting huwa man yun doon, mga kailan. May kipadong na sa Hunyo. Alang Hunyo, expected, kuna, rainy season, mga kahigalaan. So, sa mga nagtikaw-tikaw, kumutaga at sa panimbaya, diha kanyo, mga kahigalaan. Good morning, good morning, good morning!
1: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: So, good morning sa mga katropa. Suki na kayo sa XFM Cebu 88.3. Mga nanay, tatay, ating kuya, mga lulog, mga chikiting, sa nakaroon silang kabalayan. Boarding houses, mga payag, salt sa kamerkaduhan.
1: Good morning!
0: So, sa mga nagpaminaw karon na silang mga panimalay diha, nagpaminaw by XFM Cebu 88.3 sa dials yung mga FM stations, mga kahigalaan diha, mga radio. Kamarang yun, mag-uban-uban lang ito talasay sa Kamuntagon. Happy Sunday, good morning kanyong tanan.
1: Good morning!
0: O yan, so pong mga nagtikaw-tikaw ng mga drivers. Drivers, either, kwan po, da, kanyang mga e-bike drivers, good morning.
1: Good morning!
0: Ato kapag tricycle drivers, may buntag. Ato sa mga taxi drivers, may nga buntag. O ingon man sa itong mga TNVS drivers, may nga pagpaminaw po. Sa itong mga nagmaniyos lang nga pribado, kasakyanan, may buntag. Good morning. Sa itong mga drivers, sa Gapon, eyes on the road, na ito ni Glowing Legs, mga kahiglan kay delikado. Sa itong mga drivers, diya, focus lang. Oh, focus lang sa goal. Maka-abang. Og naintay take home para sa pamilya, mga drivers nato diabon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Yes, mga drivers, asay sa blow baguettes, no? Ay, ito kong galingon nato yun nga kinipong kanan kana bang ampingan, mga kahigalaan po. So amping tag kay kwan sa mga drivers diha in town, o saray kinaboy, may tag iring ta. Iring ta maglan siya man kinaboy, o aray tagi problema, pero usar man asay na na. Sabagas, mga PUB drivers, nagmaniho mo niya, dala ang pagsalig sa riding public in town. Nagag kinabuhi ang nagsalig dia sa yung prudence mayang pagpaminsada sa dalan. So, mga drivers, sa ikin magduka-duka kay ba? Sa inyong mabahas mo, makuhan mo naman kay England, delikado pa sa disgrasyon. So mga drivers, mag-uwanuman tahangtod na alas 5 sa kabuntagon. Kanya, sa ato po yung mga viewers sa Facebook Live, kumusta, kumusta, mayang bunta, good morning kanyang tanan, mga katropa, ha? So, sa mga dunay minsay greetings bulawanong idea, gusto mo greet mga kaila-ila, i-greet na adri kay sa itong programa, no comments shall left behind mga kaila. Why, comment kong di basahon mga

0: ikaw sa atong mga katropa diha nga nagatikaw-tikaw, ipadagat na yung mga minsay, mga kaigilan, niya pa ilalampod mo, ha? Kay ato ng basahon matagarugon niya, ang inyo sa mga minsay, mga kaigilan, o di ba kakomentos mga nagunan itong mga balita, issues is gutanan nga may labo, tagatog Harry Lungsod. Kaya sa itong mga YouTube viewers, mabati po at makita mga kaigilan ng CBS sa XFM Cebu or kung po na XFM stations nationwide. So, makita lang ang inipog mga YouTube channel na mo, no? Sa XFM Cebu, ang YouTube channel na ito mga kaigilan po kay XFM Cebu 88.3 official channel mga katropa. Sa itong mga katropa nga nag-tikaw-tikaw, Sir Feljon Padilla, maying good morning ni mo dia, sir, ha? Matam niya, good morning katropa ni Eric. Greet lang ko sa Dino's Vlog o ni Jess Sarmiento o J.O. Pao. Good morning! Maying buntag dia. O niya, ma'am, Belda Ambrados o Rogasana, Kapangag Vlog. Good morning, good morning, good morning, good morning, Kapangag. Yes, mga minsay, greetings, blow anong idea niya. Share the live, medyo kamay rin ang mata ron. At nadas, kabugnog yun sa panahon, mga kahigilan. Okay, sintaw, nakabawi. Okay, purti yung inita ito, mga milabay, mga kadlawan, karoon, at least nindot ilang katog. Kuros mga dunay lakaw, doon pa yung mga kanabang dunay panginabuyan. Doon na baghad, hey, mga extra kuri activities pa sa kadlawan, mga higat. Oh, yeah. Nagingon nga, hala, bangon na. Oh, hala, ibta, mga kahigalan. Ay, ibta na ng mga charger. Ako ay nikmatan ako, katropang musbin, ako ginang pangimto. Kadlawan na ako, mangibot ko mga kahigalan. Ay, kan, baka nang delikadog ma-overcharge. Mga charger sa cellphones, hala, ibta na diha, mga kahigalaan po, ha? Ibta na diha ang mga ceiling fan nga huwag magamit. Ibta na diha ang mga appliances, no? Either RAM, either kung sabi na inyong nasaksak na nalimta ninyo, hala, ibta ka. Okay, delikado na di maibot, mga kahigalaan po. So, sa ato mga katropa, kumusta man? Naibot na ba diha, mga higalaan? Oh, yeah. Yeah, Sir Eduardo Hineralao. Good morning, sir. Mayang buntag. Watching from Tabunan, San Fernando, Cebu. Ay, habagatang bayan sa probinsya, Sugbo. Mayang buntag ninyo diha. Mayang good morning. Gusto naman sa Kwanzaa, San Fernando, naka-uwan baggabot. Ay, dito may Toledo area stang. Kusugagin sa uwan, mga kigilan. Nagan magnalipay, nagkaman naligo sa uwan. Kay... anong blessing. Ay, inita, huwaw mga kaigalaan. Napay ka na bang allegedly El Nino. Siyempre magdunga ni El Nino ga rainy season. So, ka na bang bantayan na, no? Ang lakas panahon. So, hamping in taon ta, mga kaigalaan po, da? Yan, so mga nagpaminaw na ito karon, manam din is dakpahin Subo, Mandawi na Pulapo, Talisay, sa probinsya sa Subo, Maing Buntang, sa naas probinsya sa Bohol, ay kumusta man ito mga taga-Bohol diha, mga higala. Nakabainit na mo, kumusta man ito mga kwada, mga sano sana ni katropang kinipog Jerry Kim Sunogsilyo. No? Kumusta man ang inyong kabuntagon diha ron? Iwan bang Bohol kagahapon mga kahigala? Masindiri rin ito sa Sugbo ba kay kwan man mga kahigala. Kusog-kusog yun ang uwan din kagahapon mga katropa. Undak yung kayo mga kahigala. Katong mga nang ugagi rin taon kayo mga kahigalaan ng mga nang liki gidin taon sa kauga mga katropa no. Wa jud na bisbisi. Na bisbisan gidin taon kagahapon. Kagang mga nag quarantine kana baga post ilang social media account. Salamat Lord na bisbisan na gidin taon. Hi sir. Matubad sa teaser Eduardo Hineralao. Adara, atos ang kwanan ng mga kagilan po. Basta ako, no? O, oh, gikan man kag Bumbo Radio sa una si Rerick Guapo. Gikan nyo ko, sir. Gikan ko dito, sir. Yeah, kwanta, kanama pasalmaton ta. 11 years mga kagilaan po. Anya, Ma'am Belda Ambrada or Sir Bani. Belda Ambrada Rogaciano Kapangag Vlog. Mato pa pa shout out kay Bang Erika, Night of Columbus, there is my Buhisan Cebu. Happy Piyesta Buhisan. Oy! Happy Piyesta has naga. Bad pa dia Buhisan. Kumusta man kanang asamang pakalson kay Adam namin katrupang busubit. Anya, Sir Eduardo Hinalaw, matod pa niya, walay uwan San Fernando hapon. Pagpuan ragi na ito, sir. Midwest, no? Dito mamig kuhan po, da? Toledo, Naga area. Parag dito ragi na ang kusuga bundak sa uwan, sir. Sir Darce Jason, good morning, sir. Ayong pagpaminaw, paglantaw po na ito, ha? Ano niya, baby friend of Sistila Pusa. Good morning, Katrubang Eric. Shoutout ko sa akong hometown na avid listeners sa XFM Cebu. Asa maninapit tayo mong hometown, sir? So, maing buntag niya. Ano niya, Sir Arvin Habas. Good morning, Katrubang Eric. Jeremy's Medellin Cebu, Dagom Rajud, Sukat Gahapon. Watching from Hawak, Medellin Cebu. Magri kawanda, sir. Ang Medellin, mga kahigilan, bugog. Nagkorig kwadan. Anabag kining sugar cane plantation, mga katropang. Kaya, stand by, mga kahigilan, sa mga uluhang balita issues nga tagad pagtagad karong buntaga. Kaya, kwanta, may ba itong mga issues nga tagad pagtagad? Mga issues nga napapanahon ako ingon man may labot atong Haring Lungsod. Kaya itong atagag pagtagad, mga higal. Kaya kung di kita'y muhatag o pagtagad, kinsa pa man. Kung di karon kanus pa man, mga kagalan. Yun ang stay tuned. Sanday, mga kagalan. Well, nangapi mo. Nakakapi na mo diha, guys, mga katropa. O sama na, ayon yung kalimti mga kapi po din sa Yes World Incorporated, yes, mga kagalan. Ay nga, kapi din kung di mo ganahan na ay caffeine, mga kagalan. Bang chill lang yun, mga katropa, pamparelax lang. Mahintan lang yun tiyan, mubaskog inyong kalawasan, doon na Dre Cafe nga, Santong Plus Coffee Mix. Ay, the best, mga kiglas, mga doon ay heart palpitation diya kay kinikantong kape. Why caffeine, mga kiglas, no? Soya powder, mangosteen, og kinikamunggay mo'y sambog nini, mga kiglas. O niya, kung gusto mong kuhan na po, mga kiglas, doon ay caffeine, pero di yung grabe, ha? Pampa-energy, mga kahigalan. Pampa-wapots, mga balatian. Napuntay Premium D3 Coffee. It's a Yes World Incorporated. Yes, or ang, kung ano ito, kinibang kape yung Santon Gold Coffee Mix. Ang, inimun, mga kahigalan po, na? Santon Gold Coffee Mix, mga kahigalan po, na? Ato ka kape nga Santong Gold Coffee Mix, asa mo mangita doon na paliyamang gusing garlic spirulina, doon na bagay premium glutathione and collagen, mga kagilan. Mugwapo, mugwapa pagin mo, mga katropa. Akong feel, ha, mga kagilan, balag mingon mo nga may pagka-feeler ko. Mabasa nga akong feeling, mga kagilan, po nga kwan yun, kanabang human ko nag-take, mga kagilan, nag-inom o kining Santong Gold Coffee Mix. Light-light ang akong color maghilas. O na, lagom ang gusto. Lagom-lagom ang kita maghilang. Inamtas feel. Sige na tagbadas-badas. Ultimo, untong tutok, mga kahilang. Sama na, kuhan yun. Tawag aning, pag-take na ko aning kuhan pod, ha? Santong Gold Cup Mix. May kumurag ni Light, mga kahilang. Kaya nung gatos mamilo na, mga kahilang, siya suot ni Blooming lagi. Tungod sa atong Santong Gold Coffee Mix. Light-light yun kung lagom kay ka. Makikilan mo, light yun yung mga color. Kung magigil ko, ha? Kayo manggi, manggigil ko mga kigil. Eh, kung man takulay Pinoy. Aya, stay tuned. Standby mga kigilan. Kaya ito rin ang tagagapagtaga itong mga issues, mga balita sa ito kapagbalik. Stay tuned. Karos ka itong pagmental sa busme. Kaya, sad naman to siya. Nanumpa, kumbaga. Lagi, kuhan ha, si Trip. Ito rin nga balik-balikan, mga kikilan. Report niya, standby, report sa mga kaubanan. Mga issues, kamay labot itong Haring Lungsod. Matod pa ni kuhan po, Sir Darce Jason, morning. Katulang Eric Camaro, happy Sunday. Good na sa Tani, sa Adlong Domingo. Shout out lang din ko sa akong misis na si May Yuson. Sa'yo naglaba, nagpaminaw sa XFM Cebu, there is my Porok Ori Mayahay Hubay Sabi ni sir, hubay liluan, hubay ano ba? Hubay liluan mo. Hubay na, hubay. Ano ano, hubay no. Yan, napoy hubay. Ubay, hubay buhol. Ubay buhol. Umrag liluan ay ka nagpaminaw rin. Paano ito, ubay buhol mga kigalan. Onya, Sir Arturo Reyes, good morning. Katurang Eric, happy Sunday. Good morning, ni mo na, Sir. Onya, sa mga minsay, ipadangat na din mga kigalan. Kaya, no comments sa left behind. Masahaw na ito, tanan yung mga minsay, mga katropa. Onya, stay tuned, standby sa mga uluhaga balita ato sa tabuk-tabukan, mga kahigalaan. Headline. Headline. Standby, there is tamang ko na sa itong top story of the day, mga kahigalaan na kay kung ano ni, kanang nonsa naman yung Pilipinas in town, mga kahigalaan. Portigo in town, gubuta, mga katro. Sorry ta kay ang kuha na ito, biliban na kuha ng NBI, mga kahigalaan, NBI director. NBI director, mga kahigalaan, Melvin D. Matibaga. Matod pa, mga kahigalaan, ng NBI chief ni Bahad, mga kahigalaan, ni Pahimanglo sa Senadong di yun mamahimong taguanan sa mga taong pinagita sa balaod, mga katro. Kay tungod lagi ni sa kwan po da kining pagpangita nila karon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kay ang tendency ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga nag ongoing ron ang impeachment, mga kahigalaan, ang articles of impeachment na pirmahan na na-receive na sa Senado. Kunya, anytime soon, magsugod na, mga kahigalaan, ang impeachment trial. So, standby na. Kaya ito nang hatagag pagtagad niya sa di pa mag-ilaaris at sa live report. Na, nakita, nakakita kong mga bugas. Mga utano, naguban pa, mga kila. Ato naman ito, nagkakasambay, sumigas niya, Kadro, pag Benji Talisik.
1: Live report.
0: Kadro, Metals, good morning.
2: Good morning. Yes, good morning, Kadro, Eric. May buntag, gadyataron sa akinang may bugas ni Edia sa Garbo. Balik-balik na itong sutaoron ang mga presyo sa bugas. Kuha ba na mo increase? Kaya matungura ko na ba, Eric, kapag Joben, si katropang Joben, ang walang malay, mga katropa. Ato nga check nyo ron. Ang ato
0: walang malay? Nakuya panday ni, kung walang malay man eh.
2: Oh, Joben walang malay, mana siya. Si katropa. Dr. DJ Joben na walang malay. Boss, yung buntag boss. Wala bumahal ang korong bugas. Kilo?
3: Sir, wala umahal. Wala umahal kilo bugas. Apita. So, niya diri ang kuwang kerberik, akin ini ang sini nga kuwang, akin ang grandeur, grandeur special, tag 48 ang kilo. O niya ganyan sa pagita, husband, tag 48. Tapos ang queen bee. Queen bee tubo, tubo lumay, ganang kuwang sini?
0: Lami bin ang queen bee tas?
3: Tubo humay?
0: Oh, lami na siya. Pilit-pilit na siya, pilit-pilit.
3: Pilit-pilit. Ang kaning Jaguar ng premium, Jaguar premium. Why diesel ani? Jaguar diesel?
0: Makita mo sa kag-diesel ay.
3: Premium. Jaguar premium tag 10 kilo. Ang alta. Ang presyo sa kuan sa Marigabon. O sige, bukas ni. Bini. Oh, dili bini ah, 48 ang kilo, tapos ang Dorado nga gani lami. So wala na rin wala media eh. Tag-48. O niya, ang kilo tubo, 40. Niya, kanang pimaya na eh. Princess Maya, dili pimaya. Tag-50 ang kilo, karabering tapos ang beya, tag-50 tapos ang ngayon, sunay. O niya, buwas. Ang kwan?
4: Thailand.
3: Thailand fried, ano? Thailand fried rice? Niya, fried rice. So, ako nga, sir,
0: luto na nadaan tayo. Fried rice man.
3: Papa, lutoan ba?
0: Lutoan pa din.
3: What? Fried rice. Thailand fried rice, gano'n ba, Eric? O niya, ang kuha ni Aros Bombay Itlog lang para fried rice. Lutoan lang yun. Sir, may butag. Wala ba mo mahalang bugasyon tungkol sa kanyang pagsagas mga agwan ni Salina Pritulio?
4: Meron pa na,
3: ni Minos. Pero kasi niya, Agi, kita magsaka. Bisa kagin.
1: Pangano mo, sir? Pangano mo?
4: Texon.
1: Pangan? Raul. Raul, Texon. Basing parte ng Leyte Texon, o ang Mego. No? So, baling, kami nga itong kwan sa bagas. So, di, murag, medyo ni ubos ubos kami ang presyo sa bagas ko ron. Dari mismo sa my car, bubablik, balik, kami nga. How's that?
0: Na, salamat, Katrumang Bentas.
1: Bago nito, pag ganyan ako ron sa... Uy, nadi, kawatan. Oh, kawatan. So, money ang kuwan, dari mismo sa my...
0: Oh, bayad yun natin. So, palit ka kayo, ma-post nyo ka. Wow! Bayad yun, basta... Oh, i-post, basta di mo bayad.
1: Bayad, preso. So, gigan dari mismo sa my... Carbo Public Market sa Bogas na niya. Ala o ton, magkalimut mga katabas, sa mga plasya po na sa Santone Rebel Oil. Magkatabang kini. No? Ito mga gikan hago. Boss, ang nga ka mag Santone Rebel Oil kay sige ka kanangkod. Sige ka sa Bogas, hago kayo para pawas, pamaos, kalawasan, mga katropa. Iyan yung katropa, Benji Talisik, Expo News.
5: Live report. Exciting Pilipinas and Morning.
0: Da, salamat ka naman, Benji Talisig. Live, gikan usab sa Carbon Public Market, mga kaigilan. Presyo sa bugas, mga kaigilan. Okay, kuhan mga kita. Usa sa itong mga concern, mga kaigilan. Sa matag, mangaon, manglamoy pa mga kita. Luslaon pa mga kita, unta, mga kaigilan. Kining bugas. May lang kayo, di ubus-ubos sa gamay ang presyo, mga katropa. Makapalit na kita, makapalit na kita ang kag kinipong kuhan. Kana bang taga 40 kapin ang kilo ni mahal pagayron kining mais mga kigilan 65 to 70 pesos sa kilo mga katropa mga ni ganahan yung mananom og mais kanang white corn ba mga katropa daghanon yellow corn ay. Kay anagon pa lang mabaligya na wanay hasol og kanang lubo-lubo diha pagaling pa mga kigilan sus mawa naginis kana bang posibleng may lisanig ba siya? Oh yeah, standby mga kigilaan sa kinipog dugang mga ulukaga balita na to. O, gigan sa itong top story, mga katropa, arita diri sa lokalidad, mga kahigalaan. Kay diri sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo, katropag Busjobin, matod pa, doon ay mga post, mga kigilas, mga netizens. O kinsa may nakaadto ninyo kanang diris may uslob mga kahigalaan. Lately, kinsa may nakaadto ninyo kaga uslob, isa ko nung tiin. Kay matod pa mga katropa, daghan ang mga nakabantay. Pila na kasimana mga katropa, walay butanding na nagpakita mga kahigalaan. Pero nain nakita ang dakong isda nga kanang murag carcass niya ba patay ba no naglutaw-lutaw mga kahigalaan so daghan ang mga na frustrate in town nga mga kining turista dito sa may Oslo kay nasa dakring Oslo busa ka tourist destination mga kahigalaan niya uy wa may ang usas mga kuno bisitahon gyud sa area whale watching nya, sa may i-watch nga wa may whale what? Mga kahigalaan bo good morning Ata ni nga tagag pagtaga niya na inakitaan itong marabag carcass mga kigilan. Okay, hulagway ani di boss Ben? Nakita boss Ben? Mga hulagway aning usaka sa baning kisa may nakaila aning sa nga carcass o sa maning isda mga kigilan. Di ba kani butanding po, no? Kay marabag ang mga butanding nahadlok. Wa na magpakita human matod pa ni Toy Hakaw ni mga kigilan gikan sa dagat. Nakitaan kining lawas no walay butanding nagpakita
6: walay butanding nagpakita bisag isa awa so ganiya pa ming alas 4 sa kadlawon
0: ana
6: ani dire so wagi butanding bisag isa nagpakita
0: oh ang mga so, boatmen no ang mga
6: nakabayad na
0: oh daghan na nakabayad mga kilan so, mutanaw dito sa Tuki o butanding wa nagawa sa butanding oh.
6: Walay maski isa nila.
0: Wabakanin ang luod, mga kaigilan.
6: Karon, kay wajin nagpakita ang mga baka. Mga

Oh, nay nakita dito nga murag carcass. Oh, mga tinding ito ang paghinabuyan sa mga boatmen. Wag po gusto mag-whale watching, close encounter sa mga whale shark. Pero sa man nga, wag may whale. Naman ta ni whale shark feeding niya. Basing napuol na sa ipakaon ng kanang ipakaon sa mga tourist ba. Whale maghila basing na sige man nagbalik-balik inyong ipakaon na mo. Ato na po miglaing lugar bin, siglain na po ng pagkaon dito. Tama ni mga killer di ba ka no? Tungod aning sa baka niya mga kigla no? Kana bang makita ba ninyo boss Ben kaning kuan eh murag carcass niya mga kigalaan no nakitaan din to sa mga boatmen pod na kuan ba sa Dublin na tawag aning na anod mga katropa no di ba kaning whale pod pero murag lain mag kuan may lain mag kining unod no. Oh, sa kyo kay purma pod ani mga kigalaan kay nakitaan din to na kuan ba kanang na padpads Dublin mga kahigalaan. Murag carcass na lang di mailan unsa ni nga kanang classes mananap mga higala nya natol pod nga wa pon magpakita ang mga butanding mga kahigalaan di ba kani matud pati mailhan. O di ba ka wa ka madlock ang mga whale shark ani. Wa ba ka nagtuang whale shark uy amo ba ka nang kauban no iyay nganong gi pisa-pisa naman na. Ato ni balik-balikan mga katropa pod kay apektado ang panginabuyan sa tong mga tourist guide mga boatmen diha sa kinipong uslob ya mga customer mga kaigalaan mga turista na dismaya in town kay mag whale shark watching sila nya wa may whale mga kay usa ka ning isda busbin no. Murag dagko man sa nga klase sa isda mga kay mura pug naay sungo murag naay kwan pa ng isda mga katropa po da kay humani ma kwan po da igawas mga kahigalaan ang mga whale shark po murag nanago murag nang hadlok ba wa na pakita di ang mga kahigalaan resulta ang mga kwan taon sa slope kaya mga bisita wa sila makitang whale shark mga kahigalaan or toke ang sometimes bigas bahin Arita slide ato ka balita mga kahigalaan kay diripod sa ato nga kinipog lokalidad mga kahigalaan no arita diri sa kinipong kuan ni mga kahigalaan pod ha oy diri sa Sugbo mga kahigalaan pod no? Sudad sa Sugbo kay matod pa mga katropa pod ha ang kining kuan ron mga kahigalaan ha ang Mandawi City Authorities no that's Mandawi pa din ilan is dakba in Sugbo mga kahigalaan ha ilan ning gihingusgan ang monitoring sa kinipong mga vandalism no kay bisag asang suok mga katropa ay naay mga vandalismo in ta ang mga structure dang limpyo mga kila bisag butang pa nagpost no bill no vandalism mga kailan. Bandalan gihapon sa mga kining batanon ba? Kaning, kwan man kuno ni? Expression of art man kuno ni? Para nila. Di man kuno ni vandalism mga kailan. Si Cebu City, I mean si City Councilor Joel Seno, may ni palabangan ni sila anti-vandalism crackdown mga kailan. Hingos ganila, apilan nila ang youth mga katropa. Batanan kay ma'am sa gini kasagaran kini mga ano ng ilang mga ngan silang grupo ilang arts nga di masabot mga kahigalaan siguro maayo butangan ni sila ka ng wall no wall of expression katulad ng Musubin tama lang bandal mo da bandal all you want yeah. Ano mo da pag bandal bandal ayaw dito sa mga pampublikong istruktura. Niya ang ato pong tambag la ni Mandawi City Councilor Joel Seno. Sun-a si kongresista / Mayor Ahong Chay. Inyong crackdown na. Ordinansa niya. Unsa ba ka niya? Na, may pagsunod to yung gihimo ni Ahong ay. G's or 20 mil sa mga maka ila, makatulong.

0: Lo sa akin sa inyo nagbanda.
1: Ayaw!
0: Oh. Eh, baba, ilhanan yung kuhan, magbandal-bandal diha. Kanya, kuhan po, harsh penalties, mga masakpang magbandal. Okay, di ilalim, mga katropa. Kada sumunta sa mga public structure, no? Imbis limpyo tanaw, hugaw na lang kayo. Okay, ang ubang bandal, mga kikilan, sa pawan po glaing bandal. Kani ato ni hatagaga pagtagad mga katropa kay usan is mga init nga issue isgutanan sa munta sa magisgutag kuan po diyan no pagpatunhay sa kalimpyos to ga palibota mga katropa. Okay, sometimes because sa bahin mga kahigalaan aripunta sa lain atong ulohang balita kay oy ha ang Media 7 mga kahigalaan naka konfiskarne og kani mga kahigalaan po na tindagahan na maning sabuha in town mga kahigalaan no kani kanabang 20 kilo sa gituang sabu na mabalor sa 136,000 ka pesos. Nakonfiskar ito sa Joint Operations sa Media 7, meaning SOU 7 of sa Naga PNP mga higala. Itang daghan ng mayabag ito, Busmin, kung na, kuhan pa, nakalusot pa mga katropa, ha? Nakigisin, Busmin, picture lang. Ano ibang 20 kilo sa shabu kaga hapon sa hapon? Okay, paigayin dris may kinipong barangay Uling Naga, no? Kaga boundary na sa siyudad sa Naga o sa siyudad sa Toledo. Okay, paigayin ang operasyon. Tanawan niyo mga kikilas, mga pagkakita. Unsa kadaghan ang shabu nga nagkumpiskar kaga hapon? Kung napunta pa ni sa market nila, napunta pa ni, nabuak-buak pa ni nga to sa, na haton nga to, Pasil, Dulo, Ermita, Lupis. Uy, na may artista. Ano mga kahigalaan pag kagahapon sa atong kining pag-live, ha? Dito sa area, mga kahigalaan po. Naghan, no? 20 kilo sa gitoan sa mga shabu, mga katropa, ha? 136 milyones ang kinipong balor, mga kahigalaan. So kung na baligya pa ngadto sa merkado, kung na kuan pa mga kahigalaan kana bang na buak-buak pastang daghana na pong mayabag.
1: Ayaw!
0: Oh, daghan na pod kay mga kahigalaan mag hukas-hukas dia maghubo talan. Oh, ana mag baklay-baklay na sa kalsada. Or else mga kahigalaan, di na pod kabayan, manalo na pod, tiklo mga kahigalaan pod. Gana na ba yung ton? So, gimo gining transshipment point ang Sugbo, mga katropa. Okay. Kuhan niyo sila. Ari sila sa may Toledo area agi. Kaya huwag mang goy scanner. Ari sila Pier 3 na amay. Ato sila airport na may scanner, mga katropa. So, diri sila sa mga, ang mga marukoy ng mga drug lords. O, ari nila ipaagi ilang mga shipment, mga kahigalaan sa mga pier. Dili kayo kuan pod hugot ang monitoring wa kayo mga kahimanan sama sa X-ray vision mga kahigalaan og mga K9 units nga mag kuan gyud ya mag kinipong 24/7 around the clock nga magbantay diha mga katropas mga muagi nga mga or in and out nga mga pasahero mga kahigalaan. Daghana na inta. Daghana na pong mabuangan ni kong pa ni ma-kwalintuan mga kahigalaan. Wa pa ni ma-apprehend. O niya, speakers, bahin mga kahigalaan. Atong tabok-tabokan po. Ya yes, sa pikas bahin po. Darita sa itong mga balitang nasunod mga katropa. Ha? Kay matod ba? Ang House Prosecution Panel target nga mupaygayin og regular briefing sa impeachment trial batok BP Sara mga kahigalaan. Braga, ilan na gining ikarir?
1: Ayaw!
0: No? Human sa mga kinipog kuhan siguro nila kanabang human sa matag impeachment trial nga session mga kahigalaan mukuhan din sila mag media briefing din sila.
1: What?
0: mag-regular briefing din sila mga kaiglan. Matod pa sa yan pong House Prosecution Team. Kabantay mo itong mga magbabalaod sa muntang kini mga kongresista nga appeal sa prosecution panel mga kaiglan. So, magpahigayon sila o kining regular nga briefing. Posibleng regular press briefing atol sa kinipong impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Manigingon po ni sa spokesperson sa kining House Prosecution Panel, Zia Alunto Adyong mga kaigalan. Salamat na to ni kay sooner or later magsugod na ang impeachment trial mga kaigalaan. Mag-convene na ning prosecution team sa kining ubos balay balauran. Og ingon man ang ato mga senator judges mga katropa. Ano na to ang mga kinipong resource person especially Vice President Sara Duterte utambong ba ani nga maong trial bato kaniya mga kahigalaan ha? Og samtang sa lain po nga mga balita mga kaigalaan, uluhang balita so ari po taas sa lain itong issues kung talagang nga may labot ang itong haring lungsod mga kaigalaan kay matod pa oy ang kuhan ha. Matod pa ang COMELEC, mga... Grabihiya, COMELEC, NBI, DOJ, DILG. Hinoon, di po malalis mga kagigilan. Sila may tawagan ng... Kwanpod ba, no? Kanang nasayo naman takin sa'y nag-appoint nila mga kagigilan po. Yan, matod pa ang Commission on Election mga katropa. Makog coordinate ni sa Office of the Ombudsman para sa pag-issue mga or kabayan sa issue na nag-alirong aning 75 million donation nga nadawat usab ni Senator Rodanti Marcoleta diyang siya senatorial candidate pa lang mga kaigalan. Sumatod pa sa kuan niya ganibang matod pa sa kuan pod kining interview sa taga Commission on Election manusab ang kinipong kuan ni mao nga poll body ni dismiss sa motu proprio investigation kabahin sa kining donation. So matod pa usab nila nga paano ni kana bang ilan ning gihatagag pagtagad for not being kuno initially declared kuno sa statement of contribution and expenditure consorcy ni Senator Marcoleta mga kahigala. Nag-alams na gano'n. Bato, tago naman mga kaigalaan. Ha? Kisa na po yung sunod lang. Matod pa, nanapogros bongo. Sunod po, Marcoleta. So, alams na mga kailan. Jinggoy, kasuhan ko ng plunder o bribery. Ang mga, kwala gano'n mga tawag aning senador. Kinibang mayo, majority na karon. Huwag mailang Mag Duterte Sportes magigigukoy. Pero bisan pa man toon huwag mura na siya kuhan ba? Kanang kuhan siya mga kaigalaan. Huwag aning termino ani mga kaigalaan po. Mura siya open secret na ba? Mura na siya kanang hibawa na gunta mga kaigalaan po. Pero sa rason di, mga kaigalaan po nila. Kung sila'y pagbuton, sila'y padipinsahon. Sila, kung ano gini, kanang trabaho lang, walang personal. Dili, pamulitika. Ay, naku, in town, Pilipinas. Kadaghang problema, mga kahigalaan. Nagpaminaw, naglantaw na to, karon. Sa kadaghang problema, unahog yun nalang impeachment, mga higalaan. Saka, mahal na spalaliton, taas kayong inflation, unahog yung impeachment nila, mga higalaan. Onya, sa... kinibang kalisodron sa panginabuyan in town, mga kahigalaan. Unahong yun in town nilang impeachment. Wa nagay, kuhan, makapugok. Kay gidawat naman sa Senado po ng articles of impeachment. Mura niya siya duwang chestron, mga kahigalaan. ang Duterte supporters, tama po din sila mga lihok or mga mobs diha, mga kigalan or ninja mobs po. Yan, napo din yung mga ninja mobs ang kwan po, PBBM supporter. Ang kana tawagan ni mga kigalan, kini mga senador nga dapig sa administrasyon, mga kigalan. Or anti-Duterte, mga kigalan. Nagkini sila imuon po nga mga ninja moves para kay kung samunta, no? Makita man sa gesture po sa warehouse, mayorya diya, mga kigalan, gusto gin nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Dili by, tanaw to, dili by accountability. Daghang nag-ingon, mga kigalan, nga kamo diyan, sama po yung tanaw, no? Accountability bag yun or para dun ay perpetual disqualification to hold public office. Eh kung naana, di man ka nagaan sa 2020. Yeah, pong para ba ito ni Ate Aimee, mga kigalan? May planong term extension in town. Sus, sama ni ka ng Martial Law 2.0, mga kigalan. Sama ni, balik tong karaang panahon nga kwanta, under dictatorship. Under kwanta, mga kahigalan, kana bang nata in town sa ubos sa kining diktatoryang Marcos. Okay, matod pa, pray, kana bang kwan ba ni? History repeats itself. Kung di tamang ginlabot, mga kahigalan, mao na gin. This is it na gin, mga kahigalan. Balik na gin ang, pila man to, una, 21 years sa amahan. What? Para matod pa, doon ay term extension or plano ni, ha? Di pa ni tinuod. Di pa ni kanaibantang final, mga kigalan. Ningon lang si Ate Aiming, muna ay plano. Sabaw ni, talawa na to ni kay Crucial, kay ni mga suki nga tiga pamino. Kuhan ba gani? Kanabang 2 years suman ni Lincoln ning si Pangulo. Pangulo? Pangulong Ferdinand Marcos. Mahal nating Pangulo, mga kigalan. Ang kuhan na, daghan ng mga gustong makingon ba? Ulipi na, sama na. Sama ning hataga na to pagtagad, mga higala kay usan is mga init nga isyu. Kay ang kwan lagi gusto gyud sa kining siguro minority diya sa kanang Senado na ubos pod sa administrasyon, magilang gusto gyud sila nga makuha og balik ang majority kay naa nila majority, mga katropa. Posible man nga madayon gyud ang impeachment. Okay, pag last ato makigilan ngang majority napod sa kining kwan pod, kanang side pod sa mga supporters mga Duterte. Wa man, ang unang articles of impeachment, balik man sa lower house. What? Inumdum mo ato. Ipabalik, i-question ang kwan, mga kigilan, kanabang tawag aning i-question kung naba sila ay kwan dia, kanabang authority, no? Under ba na sa ilang humpa, mga kahigalaan po. Da? So, mo ito nga, nabasura na lang yun na or nasiradaan na lang yun sa 19 Congress. So, karoon, talaan na ito ni matod pa ni Senator Alan Peter Quintano, Senate President. Gidawat naman lang articles of impeachment. Yeah, as soon as time possible, convene na sila forthwith, mga kahigalaan, para Tokyo na. Sugda na, mga kahigalaan. Impeachment trial batok sa BC presidente, mga kahigalan. Magkani crucial kay ni kay kon magin ni, ha? Numbers game ba yagin ni, mga kahigalan? Yata na nato unsa mangi kon ba sa mayorya, mga kahigalan? Plano baka gini nila nga kon nagit basurag balik. Okay, once and for all, mga kahigalan, alang karong tuiga kon makausar man sa katuig file impeachment. Para sunod tuig na po. Balik-balikan kayo sa nis mga init na issue, mga katropas. Nagabihin pa mga admin senators ron. Matod pa, tinood sa gitsigur tong giingon, ha? Wanon yun og kaso. Part man na sa saywar, mga kigal. Psychological warfare. Hindi ka mo kwan, ha? Kwan eh, kanang numbers game lagi. Minusay. Kung di ka mo bali, wanon kag kaso. Gaon ka, mga kigal. Okay, kato si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung ano sa gi-declare ng kanang positive. Okay, gi-declare ng wanted, considered armed and dangerous mga kaigalan. Ay, yeah! Tawagi, kung ano yun, tagog-tagog balik si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kaigalan. Mani, atong mga uluhang balita niya, stay tuned, standby magalas, report sa mga kaubanan subagbalik at sa palutson, mga importante kina itong pahinumdom, mga kahigalaan.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Extend by 33 anyos, tagamako di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba alas maglisod na ganib tumarog tambal moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold maayo gid akong pamati na karon wala na tong sakit sa akong tunsil salamat kaayo niya makakaon na pugog tarong karon
2: kaya ikaw subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C
4: Santon Plus Coffee Mix
5: ko si Vivian conscious jud ko kaayo sa akong lawas nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang dayon nadunggan ako sa radio.

0: si Nina. Nagamay na jud ang akong hawa, nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Di ay Amerikano, baligyan na kong banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
4: Oh, thanks.
3: Grabe ka sa nimo Joe, tihi ka sa nimo. Iwadyo kay kwarta, kay imo mangutagon.
4: I said, oh, thanks. Dili utang.
3: Ay,
5: exciting!
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Lex, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus. Herbal soap.
15: Si Aida Cordero. Taga butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras, XFM, Cebu Philippines, start our time alas 5.37 na sa kamuntagon mga kahigalaan. Sige po na, nagwaduban taas ng tulumanon, inyong tulumanon. Exciting, Philippines Morning! Saan ba'y dawat ang report sa mga kaubanan, mga kahigalaan, stay tuned lang po, no? Yeah, at yun po nyo, ito mga issues nga hatagin ka po ka pagtagad karoga buntaga mga kahigalaan. Diri sa kuan po nato lokalidad mga kahigalaan ato gatagag pagtagad ni ang kaning kagahapon sa hapon bibiha 20 kilo sa Cebu nga na konfiskar sa ato sab nga PDEA mga kahigalaan og sa kauluhan ini pong kuan gapon na ini bang bangi mga kahigalaan tali sa kuan po da executive department og sa legislative mga katong kinirong pagpadakop gyud na pagpaninguha gyud mga kahigalaan sa executive department nga madakpa na gyud no ang usas mga active senator nga si Ronald Bato de la Rosa mga kahigalaan. Ato ning hatagapagtagad sa dili pa daw sa tag-report sa mga kaubanan mga kahigalaan kay kuhan ko no, nakita na ko no sa Bato, boss Ben. Dina, sa ito pagbalik mga kilan, na nakakita asa nagtago-tago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Standby sa atos na yung damatong mga reports, sa so, ito sa katapang Ben Sintalise kay Maton pa, dakong mananap, napalgan dito sa Uslob, wapa may liyon, sa kaninga klase sa mananap mga kigilas kadagatan. Atog damatong, astog linya na standby na. Live, report. Katapang Ben's house, good morning.
1: Good morning. Yeah, good morning, karabag, Eric, karabag, Joe Ben, na kanyang maong ilang kumanalap nga napalagadig sa karagatan sa Akinik Oslo, Cebu, ang panay pagkaroon gisuta sa tugagamanan sa mga lusit kong kusikin ng manalap na seran. Ang kanyang maong manalap, karabag, Eric, napalagadig na ito malabing adaw dito sa Oslo, Barangay, sa karagatan o coastal area sa Luzon, sa Oslo. Sa itong pagiginabi o kanyang pagig-coordinate, karabag, Eric, sa mga pipilag ng mga ahensya, alabi ng PNP. Si Police Major Alejandro Batabulonos, ang hepe sa Oslo, PNP ni Butyag, nga di na sila mahimong investigasyon sa kining maog na pagkamanap. Sanglit nga ang buhatan o local nga kining buhatan sa Department of Environment and Natural Resources may mo asuta mo ila sa kining mamanap na siran. Nga to, dumato pa nga kining nakabuyo na kining maog manalap dito sa karagatan o nga kanto lang nga tayo nga nakita karabirik di suta o nasiran nga giingong ang kining maong manalap nga nagumanalap nga napalgan sa karagatan gihalagway nga gigakini sa Lungsos Panglao abang pag-verify kung naahagitipit nga barangay o coastal area sa Lungsos Panglao. Human nga magkita ang kining maong manalap kung napirik dahil sa kinigilubong araw dilikin ang mga hatag o kining kanaos panglawas labi na katumbo bisita o maldo sa dagat dahil mismo sa lungsod sa Oslo. Mga na itong update kailangan na sabi sa kining manalap kailangan kong manalap nga napalgan dahil mismo sa karagatan sa lungsod sa Oslo. Katapapan magkikita po sa pag-aplas granulated xanthone herbal oil. Maganda magkini. Labi na katong doon yung mga pamaos kalawasan sa Santo Nobel Oil. Hindi mo sa yasto ang operated babalit sa pamasag butika sa iyong lugar. Alam sa kiyosan Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, X-Men News.
0: Live report. Salamat kita naman, Benji Talisik, sa mga report. At isunod sa katapang June 4, hubong nagdala-dala og armas sa sikop dito sa syudad sa Toledo. Live report. Katapang June, good morning.
2: Yeah, sikop sa kapulisan sa Rakmens Toledo, kiniko sa ka 24 anyos nga lagi, nagiigog nagdala-dala ng armas ng hasin eh. Hubog din sa ilimnog ka makahubog nagdala ng armas dito sa may sitio Kapasan, Barangay Dumlog, nakmayan sa Toledo na nakpani alas 12:20 sa kadlaw na kining suspect gilang si Nico Pahayahay Montermoso o litawe trabaho residente din sa Maoga lugar. Sa spot report sa kapulisan na doon ay concerned citizen kamitaw agad to silang buhatan aron isumbong kining usag ka armado na laki nagiingog naggubot nagdani gubot silang panimay sa tang hubog diyang mitubag ang kining mga kapulisan ni patrolya sa buog lugar ilang nasakpan kining suspect og dito na recover kining usa ka kalibre 357 revolver nga walay serial number og adunay marka ning CVN na recover sa gikan ni ini ang gadho ka mga buhi nga bala karon karon gitanggong na kini karong suspek sa silda sa nakbayad sa Toledo og gikayan kini og kasog ka paglapas sa RA 10591 og kini nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, yung kalimut pagtumarong sa Anton Vitamin C ang alkaline vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14 XFM News.
3: Live report.
0: Exciting. Salamat katropang June Katol. Ato isunod si katropang Crystal Joy Flerka. Ay, kapin 200 ka mga driver sa Sugbo nakadawat o taxing umil ka pesos ng fuel subsidy. Ikan sa LDV RB7.
3: Live report.
0: Katropang Crystal, good morning.
4: Sa dulan 500 ka mga beneficiaryo sa gipahigayong payout sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7 at itong Biyernes, Mayo 22, 271 lang ka mga drivers ang nakaklaim sa ilang tag 5,000 pesos na fuel subsidy cash assistance. Ang mga beneficiaryo sa mga payout, mga drivers sa taxi, UV Express, public utility bus ug school transport dinhi sa Sugbo. Matod sa LTFRB7 nga mas ubos ang gidaghanon sa nakadawat sa ilang cash assistance kung itandi sa Gilauman nga gidaghanon tungod kay ang ubang mga benepisyaryo nagikan man sa Bohol ug Negros Oriental. Magpahigayo na lang ang mga buhatan og laing schedule sa payout nga duol sa mga benepisyaryo sa naasuing mga lugar. Ang pag-apod-apod og fuel subsidy cash assistance sa LTFRB7 abag kini sa mga drivers nga labing naapektuhan sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana, tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ninyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
3: Live report.
0: Yeah, salamat katropang Crystal. Alisunod sa katropang Greggy Magdadar. Tambay na busmen. Ato guys, ayon kay labing unang Danao Mayor's Cup Shooting Competition. Gipahigayo ni mga kagilan.
3: Live report.
0: Yes, lungin niya katropang Greg. Good morning.
5: Yes, hingpit ng gipahigayon sa gamhanan sa Nakbayan sa Danao ang ilang labing unang Mayor's Cup Shooting Competition sa Danao Gun Club and Shooting Range sa may sitio Kanlingo, Barangay Sabang, sa naasoy nga Dakbayan. Gisugdan kini ni atong Biyernes, Mayo 22, tuig 2026 o gigatagdang matapos karong adlaw, Mayo 24, tuig 2026 ang maong kompetisyon. Kabahin sa mga kalihukan sa kasulugan sa ika-65 nga Charter Day Celebration sa Nakbayan sa Danao, nangulo sa opening o ceremonial firing si Governor Pamela Pambariquatro o ni Danao City Mayor Ramon Ito Durano III o ang Director sa Police Regional Office 7, Kulpero 7 na si Police Brigadier General Arnold Abad. Mitambo usab sa kalihukan si Vice Mayor Ivy Durano o uban pang mga konsihales. Diha mismo sa Nakbayan, lakip na ang mga gun enthusiasts din sa Central Visayas. Matod ni Vice Mayor Durano, nag-iusa sa mga kompetisyon ang mga firearms license holder o gun enthusiasts. Di napakita kini sa ilang kadisiplina, tukmang teamwork o sportsmanship ang maong match gisanction usab sa IPSC o PPSC. Sa ato mga katropa riha nga nagkalubog o nagkanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kumplito sa mga phytonutrients nga mapaktar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang ko sa Pilipino para sa Pilipinas, ganyan katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
3: Live report. Exciting.
0: Salamat katropa Greggy Magdadaro sa mga report. Atundak na magilan. Oras sa XFM Cebu. Pilipinas Standard Time alas 5.46 na sa Kabuntagon.
6: This time check is brought to you by Sunthone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Sunthone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
7: Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili daily sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
6: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Magbuwag at agitsika ka. Tihikik ang dako. Maboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin.
10: Ayaw!
11: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan.
14: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa system pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Systopain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Systopain. Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: X FM.
0: Oras sa XFM Cibu, Pilipinas. Standard time mga katropa. Alas 5:50 na sa Kabuntagon. O karoon, balik sa pag-uban-uban. So, tulungan naman inyong tulungan.
6: Exciting Pilipinas! Good morning!
0: O yes, nabili na itong pipila ka minutos mga katropa. Aritas itong hisgutan na, no? Kay, naunsa naman yung gubutan ng kita sa Pilipinas. Nagkasabot ka mo di ha, mga kikilang. Idaghan yung wana kasabot ro sa mga panghitabo, mga kahigala niya. Kanabang napagita sa tunga-tunga crisis ba, no? Nga, manigi kahangya nila ron. Sige, pangita asa si Senator Ronald Bato de la Rosa, ha? Nga, Busben, natoy, kanisang una, Busben, kanisang nakuno sa New York. Taganigi, kuhan sa, awa, tanawa. Naipost nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kahigala, naa daw sa New York. Dali, anabot ni ka... Senator De La Rosa dito magila, no? Konting pangita nila asa si Senator De La Rosa pero nahin nag-post mga kigalan. Subject for confirmation pa yun, no? Mga suking ating paminaw. Matod pa, Senator Ronald Bato De La Rosa spotted sa New York. Sabot ng New York si... Gapo na, Sabado, Mayo 23, Tuig 2026, mga kigalan. Base ni sa Facebook post sa Sara Duterte supporters. Matod pa mga kaigalaan, guests no sa usag aktibidad si Senator Bato de la Rosa dito mga kahigalaan. Ayan, nakakuha usab og atensyon ang pamahayag nga ang nasambit nga post may kalabutan sa International Criminal Court ICC o sa kabutang nga gi-toki dayon sa mga netizens. So, money. Yeah, awa sa kaning SDS New York mga kaigilan. Nagpa-picture ni unsa man ni sila mga flight attendant, diba, Sweet? Mga hubag ra ba? Nagpa-picture sila ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakapolo ni si polo shirt mga kaigilaan og polo shirt nga blue. Isa pawad gyud niya kanang polo mga kaigilaan nga color kwanpod, dirty white o may ka brown mga kaigilaan nga dagag suwat-suwat ha. Niya nagkwanpod ni. Di ba ka po ni throwback mga kaigilaan po? Ay, believe ko mga kaigilaan, gani ang PNP na kaingon yun nga di na mo ma-kwanpod, madali-dali ginig dakop si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gani siya, good intelligent officer guni mga kaigilaan po. Sa baka ni mga kaigilaan, asa ka si Senator Ronald Bato de la Rosa ron? Nagtago-tago mga kaigilaan diri sa Pilipinas anytime soon, kinahangla na iyang boto di sa Senado. Tag dunay kodita mga kailan mo sulpot lang ni kailan or kwansa kana ba naman niyo our guest for tomorrow's event none other than Senator Bato de la Rosa katok kaghapon ni mga kailan po no? He has speak up by retired General Edgar Carrigaba, our board of directors. Senator Bato, you are free to roam around here, International Criminal Court ICC. Here is here is just a broad hell. Ani kanpod post sa SDS New York mga kaigilaan. Tanaw na to ni. Sa kay reactions taga NBI ani. DOJ mga kaigilaan tulong maglakan yan. Uy, tanaw ko yung nabas bato dito sa kining kan New York tanaw paspas eh. kani kay gipahibaw ni sa SDS New York. Aton gyud nila. Mo sakit tinod nga nas event kuan ni bragi post ni kagahapon ya karon siguro ning adlaw ang event no daw nagdabag si Senator Bato de la Rosa dito mga kaigalan niya ato ning siren pero na may nagpost pud uban Musbin nara kono si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Palawan. Sa mga wap akakita aning pictura mga kilay pakita tara ay mani si Senator Bato de la Rosa gini tanawa ko ninyo mga kigil. Na ako nung sa Palawan. Pero Palawan pun siya man eh. Sabato, gini. Mura magmayong. Ato bang mura gaduko. Sabi siya, mura yung sabato. Mura yung sabato. Tanawa ninyo. Sa mga pagkakita, mga kigil ni picture ang nag-post ka ron o nikatap sa social media. Tanawa ninyo. Mura yung si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kuan niya sa mga wap akakita sa nga video nagpaminaw ron guard man is Palawan pun siya. Pero kuan yun sa mga kalukalike yun Senator Bato di yun ka ni ikaw maumang yun wali buhok mga kigilan niya ang talinison silang dunggan maumahog yun ang ilong mga kigilan purmas baba kalukalike yun kayo. Ang kumbiyansa rin si pa, kita ka matibag, dakbon ka. Kano mga kaigilan, no? Palawan po siya. Pero asa ka ni nga branch? No? Simple kita na ni Ronnie Kwan, kana bang ka matibag? I mean, ilara ba to? Kahoy ka ding batuha ka. Tanaw na to ni mga kaigilan kay dispirado na karon ang administrasyon. Kuan gyud na take down gyud na diha mga kaigalaan ang numero sa kining Duterte senators katong kuan ko naman kailan Brave 13 kumbaga mga kaigalaan kinahang gyud silang ma-down ni into pila na lang kay kuan nga makuha gyud nila ang majority kaya katong duha ka mga way baruganan silang senator JV Ercito Estrada og si kini pong Mig Subiri mga kaigilaan. Wala to, paan sila? Marapas lang 50-50, ha? Nagpaniid pa to, ha? Una to, abstain sila. Wala sila mo butar mga kaigilaan. Pero karon to, naging sila sa minorya. Idapig naging sila mga kaigilaan po, da sa minorya. Pero, bisan pa magmudapig, unsig hapon na sila tanan. Sa mga ni karon nga, ikuhan yun, ha? Aton pa ni Kuan Pod, ha? Kining Attorney Rigal Oliva, no? Malacanang will move mountain to control the Senate. Tang numero diha. Kaila ang kay, ang Kuan Manggodron, ang last Kuan ba mga kaigalan move, no? Ang labing crucial nga kining moves nga para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mapahamtangan siya perpetual disqualification to hold public office, di na siya kadagan sa 2028, mga katropa. Kinirmang yung impeachment, mga kaigalan. Yan, kinsa may impeachment court, ang Senado. Oh, kung dili dili control sa kinipong administrasyon ang Senado, mga kaigalaan, so sama atong milabayng tuig, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, mabasura lang. Kung mabasura lang, why laing taas kay trust and approval rating top contender sa 2028 presidential election si Vice Presidente Sara Duterte na mga kahigalaan po. So morning, Juan, matod palagi sa kinipong ni Mayor, kining Attorney Rigal Oliva. Ang Malacanang will move mountains, no? To control the Senate. Andam ning Irogons, Malacanang, figure of speech niya. Parabag, andam himuon ang tanan. Makontrolar lang niya ang Senado. Uusad lang yun ng impeachment, batok sa Vice President. Okay, kinsa man ng odia. Kinsa man ng kanabang huna-huna, mga kila, idea. Ni Agaw, kani House Speaker Kuan Pod, kinibag Martin Romualdez. Kaya po siguro mga kigalan, kay matod pa na bang Ate Aimee nga nagyong kunoy plano, ha? Si Arap ay nagsulti yan, si Ate Aimee mga kigalan.
8: Oh, yeah.
0: Planong term extension. So, depende niya. Kaya karon grabe yung pinangitaay nga to ni Senator Bato de la Rosa. Ninja mob sila, nawan ni sila sa ninja mob sa Kuan Pod, kining senador. Liman kag ni kalit lag Kuan dito. Kalugay mga kilat, 6 months nga, way pakita-pakita senador. Kung ito kalit, magkila, butar. Pag butar mga kilat, maanagin sila. So, waya nilag dakop mga kilat senador ni so called ang Office of the Sergeant of Arms. Maanagin eh. Ay, nakoy taon mga katropa po. Karon, ilan naging ipangita? Ikonsidera nila mga kigilan si Senator Ronald Bato de la Rosa or presume as armed and dangerous.
8: Ay, yeah.
0: So, morning, possibly, matod pa ang search continues. Adayon ang pagpangita mga katropa. So, tanaw na ito ni kung makitaan ba ginila. Okay, porting pinangita ayon mga kigilan po. Onya, mula ginigingon, katong unit team pa. Ang pong sa itong presidente mga kahigalaan. Panyot, we will not cooperate sa ICC. Ipangutan na pagkansya. Kanang Mr. President, we will hand over kining former President Duterte o iyong mga kalyado once mamugos ang kining ICC. Di yun. Di yun na ito na ihatag sila. Dito mo cooperate sa ICC. Tanawaron, gidok-dok dito. Gihatod yun sa ICC ang kanihing presidente, mga kigalan. Okay, suwayang yung kwan. Limang kag si Trililing ang kwan po ba? Kani Senator Trillanes, mga kigalan, ang ni Dana sa kwan po, ICC waran. Grabe yung... Grabe ang pagtinabagay ron squad, ha? Kanabang kining mga Marcos allies, mga kigalan. Og sa Pinklawan. Pinklawan ron og mga kining sorry, Marcos siya. Mga solid Marcos supporter. Grabe yung mga kwanon. Grabe rong kwanon ba? Gusto gin lang magpadayon. Tuloy ang ligaya.
8: Ay, yeah.
0: Di magkalingkod si Bibi Sara. Magkalingkod, putol mang yung kuan mga kigilaan. Putol mang yun ang happy-happy ko, no? Matod pa mga kigilaan, kuan mang yun. Tawag aning kuan man kono ni Boss Ben, kana bang putol bang boy buhay? Ah, putol yung boy buhay mga kigilan, ug maputol ang boy buhay. Wagyan. Zero sige smart mga kahigalaan po rin ta. Sumana, ato nang hatagag pagtagad kay medyo nahurot atong oras. Sir Roberto Tabulong, sa Itabo, karon sa Pilipinas. Ang kalag nilang anhing senador ni Noy, former President Cory, o former President Noy-Noy, nagmalipayon baka ha kay sa pagkakaroon ang pingklawa nakigsanib sa puwersa sa mastermind na anak sa diktador. Gintaw na siya. Yeah. Maing buntag lang. Sir Eugenio Boy Dagsi, Marlon Ferrer, Andres Acaso Jr. O soban pa na itong mga kwanpod. Sir Arvin Haba, sir. Good morning. Sir Peljun Padilla. O niya, musunod na ang kinipong Bullseye Sunday Edition, mga kaigsunan. So standby lang mo mga katropa kay kwanpod. Musunod si katropa Jerry Kim Sunoxilio, mga kaigsunan po. No? So, wala ko'y igong oras, mga katropa, sa itong pag-uban-uban, sa itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Exciting Pilipinas sa Sunday Edition po. Okay, sa kalas itong kinibukang pwersa sa XFM, Cebu 88.3, ang loans itong station manager, katropang San Limin Chavez, by Kinibukang Director, katropang Philip Serrujano. Og atong kabandiri sa Pika sa Aquarium, katropang Dr. Juben Jimenez. JJ Turbo, mga kahigalaan po. Yeah, saga po, ako na naman namilit. Ako niyo po sa kalagasin ng katropang Erica Amaro mag manamilit mag-ingon. Malaygon ng Diyos sa bawos tanawa imposible sa labaw ng wagahom. At pagkabana ta mga katropa kay We Only Live Once. Kanabang at least, gandahan nyo na lang ang kwento nyo dito sa Pilipinas.
8: Ay,
0: ay kundi ta magpagkabana, kinsa. Kundi karon kanus. Kailan po. Yeah, kung ang matod pa mga tarong, di magpagkabana. Pasulabi ko nuning mga hanggaw, mga kailan po. Manamilit na lang yung ko kaya marag nilapas ako. Alang sa likos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo, exciting!

0: Yung dadugok ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Kini ako mata, sir. Dili ko kakaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix.

0: Satu lupa, exciting!
1: Satu plus gold!
2: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko on sa'y maayo, umigawas niya ang Santon plus gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kotokoto.
1: Santon plus gold! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon plus coffee mix!
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Basta tila gito'y uli akong sinilas na. Magpinarihas gikong tatay ba?
6: Oy, Butch, naon sa baga niya?
5: Ay, gikawat akong sinilas ba?
6: Oh, naray mo sinilas, oh. Naon sa baga niya tatay?
5: Ay, gikawat ang yan sinilas ba? Tunyan ni Alicia, nagtiniin na lang.
6: Ay, ay, ay.
7: Ay, ay.

0: Exciting!
1: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Nakuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:20 na tuguran sa tunay kaninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, na maghatag o kaluya ni ini mga katropa, manayang kumpiyansa, kanaadlaw inom o duha ka kapsula sa Premium Death-Free Instant Energy Capsule, mga kaigsunan. Ha? Wah! Kininiaga Premium Death-Free Instant Energy mga kaigsunan, manalipod ni sa itong lawas, magkapalingon kini sa itong immune system nga mo'y nagsilbi nga sundao sa itong lawas mga kaigsunan, ha? Mo'y sila ang mga army sa itong lawas mga kaigsunan nga muproteher ni ini sa atake sa bakterya o virus. Kaya kini bakterya o virus mo'y sila ang maghatag o sakit ingon man kaluya sa imong lawas. Busa ayaw kumpiyansa. Kada adlaw, duhalangon ka kapsula sa Premium Death-Free Instant Energy imna katrupa, no? Para panalipod sa imong lawas. Premium Death-Free Instant Energy, inyo kinig mapalit sa mga butika sa inyo lugar. Pwede sa inyo kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kinig mapalit sa Yestol Clinic Store. Kada may mutag sa bus gabay ni atong simiyanan, diri sa VG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. So, uy, karon day ang alas 9 sa buntag, ha? Domingo ron, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, nagpabilin o nagpadayon, nagatuagan libreng konsultasyon, libreng check-up, diri sa itong Yestwell Clinic, mga katrupa. Ha? Alas 9 ka na, ngantos alas 5 sa hapon, libre kini, mga igson, ha? Agatuag konsultasyon o check up diri sa itong Yestwell Clinic. Napo niya itong store ngayon yung mapalit ag Premium Death-Free Instant Energy o guban pa gabaga Yestwell product mga katrupa.
0: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Inam Nankurat. Si Tantomes Quandiumostos. Ang pagpagabana walay dugukan. Kutob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo gabuntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigab niyong anchor man, katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Makigubad ang kaninyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
0: Nining adlaw, mga katropa nga Domingo. Pizza 24 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Now, tanahan ka mo sa Kapiskay sa Malawa sa inyong pagpalikay sikay. Samtang na rin kay Sikay, kamuriyato yato na kaninyo mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sud kagahapon o karon.
3: Good morning!
0: Din sa ato mga kaigsunan, pag-ubay-ubay yung shabu mga katropa. Nasakmit sa dakbayan sa Naga mga igala. Rabiha mga katropa. Wala yun. Ang siyaburon mga kaigsunan, walang ni siya magbaha, nagluno pa. Tinaghana nakuha mga higala sa ipaigayon niya operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency mga igsuan. Sadakbayan sa Naga mga katropa. Makita din hi mga igala, sus ubay-ubay gyud siya mga kaigsunan buhol.
4: Sana all.
0: Sayunan mo ni ini oh, kadaghan ani mga igala, daghan ang mga yabag ani mga katropa ug wa pa ni masakmit sa tuang mga elemento sa kapulisan mga kaigsunan. Ang sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency mga katropa. Mga igala. Ano yung resulta mga kaigsunan kun ayatong kapulisan mga katropa sa ilang kampanya batok illegal ga drugas mga igala muingon kagining drugas ipamaligya pang pataas lanis oras sa mga nagtrabaho. Hindi nagbaha mga katropa ay ganin nasakmit ni siya mga igala. Pero pila ra ka kini kabuog na sakmit ikuparar mga higalas mga nakalusot. Kayo nihit pa kayo ang drugas karon mga kaigsunan. Wala, pirti na siguro mahalas ka na pakiti mga katrupa. Pariyatong panahon ni Presidente Duterte mga katrupa. Ngang pakiti, tang 500 ang usa. Mahala mga igala kay law of supply and demand baya mga katropa. Minus gani ang supply, perti yung mahala mga kaigsunan kay demand man kayo mga katropa. Pero karon mga igala, tagpila mang pakitiro, di ba ka buy one take one? Kasya po mga kaigsunan. Inira negosyo ha mga katropa ang gagawa maginahanglag endorser. Ginahanglan og Dr. JJ nga mo endorsar mga igala ni Nusuha. Kada gumikan kay bisag asa pag dapitan nimo taguon natultulan yos mga parokyano mga igsuon.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Unay naganindot ni Nusuha mo na bisan pa mga igala upatayon ka bisan pa mga katropa prisuhon ka tugos sa imong pagpayuhot ni ini mga drugas mga kaigsunan dagan gyapo mo engage ni ini mga higala. Gumikan kay gaan ra man ni negosyo ha? Wa man ni maginahanglan mga kaigsunan niya mangalsa kag bugat. Kay gaan ra man ni negosyo ha niya dako pang kwarta. Bisan pag prisuhon ka, magkalisod patayon ka. Dagan gapo mo engage nining mong matas negosyo mga kaigsunan sa yunan mo ni kadaghan niyo. Pila na kabuk mga buang ani mga katropa? Mga yabag mga igala. Nakalusot pa ni ngadto sa komunidad mga kaigsunan. 28 minutos ang nakalabay sa Lasay. Sa dugang pa mga balita dito sa lungsod sa Medellin. Ubikan silang transactions illegal ng drugas niya kabugi pamusil. Tutog ang namusil nini katubag ang ilang ikasabot mga katropa. Makaingon rin po dinunta mga igalag, mayray.
5: What?
0: Ganitang kasus drugas mga kaigsunan pamusilo na sila di na tamangitang hustisya mga kaigsunan kay binuang po na yung ilahan asa man ka mga kaigsunan patayo na siya o ikaw o baka imo pamilya anak mga di mo may sunod ka biktima una kay kapilian na ng duha mga katropa
2: Pusay
0: Luhag ipamusil tungkol sa transaksyon sa illegal na drugas mga kaigsunan. Dito ni naitabo sa lungsod sa Medellin mga katropa. May gani mga igala kay Wamanti Mano na angol ra. Nadala pa dito sa Bugo Provincial Hospital mga kaigsunan. Ay nako. Drugas pa mor! Minuto sa nagkalabay sa Lasay sa mga balita dito sa kauluhan Vice Presidente's impeachment mga katropa magsugod na mga igalan kanya sa Hunyo 6 mga kaigsunan o Hunyo 15 mga igsun Pari ay ang pre-trial sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte na magsugod sa Hunyo 15. Inon, pre-trial pa ni magaigalaw sa mabot pasabot ang pre-trial katropa ang Juin. Aka na agong trial nga pre pa.
5: What?
0: Now, sa dili pa mag-trial maigalaw. Ano siya pre-trial? So, sa dili pa mag-trial magkakaigsunan ang impeachment. Patog ni Vice Presidente Sara Duterte, ang mga kaigsunan. Ang iyang pre-trial mga igala sugdan karong Hunyo 15. Sa may naasa pre-trial mga katropa. Pag-abot ang abogado mga igala sa depensa. Ingaman abogado mga kaigsunan sa prosecution. Dito ilang hiskutan, I do not know, og rules of court mga katropa mo apply baga sa impeachment trial.
5: What?
0: Impeachment trial sa impeachment court mga igsoon. Apply baga ang rules of court mga igala. Hiskuta og pre-trial mga katropa mo ni ang panahon nga diin. Ang prosecution og ang depensa katropa rap-rap. Pagsabot ni silag unsa mga ebidensya ha ang ipresentar. Unsa nga kinsa mga testigo ilang ipresentar. Unya, pila kaadlaw, ano, sabot-sabutan ni nila dito mga kaigsunan. Unsa mga ebidensya ha ang kwan, ilang dawaton or dili dawaton. Amo na siya ang pre-trial mga igsuan. Sabot ni sila dito mga katropa sa kwan, kininiag impeachment court. Amo na siya ang pre-trial. So sa dili pa ang trial proper mga kaigsunan. Ingana ni siya mga katropa. Aron na tubasabtan mga igala arod dili malangay. Ang kwan presentation sa mga witnesses igon man mga evidences sa mataghabig sa prosecution o sa depensa mga kaigsunan. Ora sabutan daan. Kinsa ni mga ebidensya ay presentar, kinsa ni mga testigo. Kanya pila ka adlaw nila ipresentar kini mga katrupa. Kinsa to mga ebidensya nga kini ni ang dawator o dili mga igala. Una niya, kabahin ka na sa gitawag o pre-trial mga kaigsunan. Yung karoon kining Hunyo, Kaya ginaingon nga unya sa ikaduha nga simana baka or ikatulo nga simana. Sa Hulyo pa mga katropang impeachment trial magsugod. Ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsuran.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 34 minutos na mga katropang nakalaway sa lasays. Sa dugang pa mga balita, impeachment gihapon mga igsuran. Nigpamaba sa House of Representatives. Prosecution sa impeachment batong ni Vice Presidente Sara Duterte. Ihawhag mga kaigsunan sa hiniusa nga pagigbatok mga igala sa fake news. Excuse me po. Batukan ako doon ang mga piki ng mga balita mga kaigsunan. Kinsa pong kahit nagpakatap ni ini mga katropa. Ini mga fake news ng gawas mga igala, kabahin kini sa propaganda. Part kini sa propaganda mga kaigsunan. Ayun lang nato in the negative side mga katropa. So, hiniusa daw kuno. Kinanglan mag-usa ta pagpagigbatok sa fake news mga igala. Ikaw di ating pamabasa ko ang adyong si kongresista adyong mga iga, Alonto Adyong. O may ating pamabasa House Prosecution Panel mga kaigsunan na impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte. Gusto kang iniusa pagigbatog sa fake news. Ala unaha to pagigbatog mga iga lang ating pamutbots malakan yang sa Tony Claire Castro. Unahan nitong sulti nga turni. Pwede mo undang kasi mong pamutboy. Ay, nako. Anya mga kaigsunan, 36 minutos na nakalabay sa lasays. Nakitaan magkuno ka tropag Juvin. Si Senador Bato de la Rosa dito sa asa to New York ba to? Pero ang NBI mga igala ni Ingon man, Senador Bato de la Rosa mga igala na aparagyapon din ni sa nasod sa Pilipinas. Wapa makagawas mga kaigsunan. Si Bato de la Rosa mga katropa ay nagtanaw magunuto dito ang NBI Bato. Dito mga katropa sumone mga kabahin siguro sa mga piki ng mga balita ba. Pero National Bureau of Investigation miingon mga kaigsunan nga si Senador Bato de la Rosa na pag-iapo diri sa Pilipinas mga igala. Still in the Philippines amid ICC arrest warrant mga kaigsunan. Inano ba po ni mga higala ang atuang gobyerno? Magsigig yun mga katropag ingon nga aristohon as Bato. Ang mga abogadong Bato de la Rosa sila sa attorney Jimmy Bundok. Kung si attorney Israelito Torion mga kaigsunan miingon, unsa may basihana ninyong inyong dakpons Bato? Unsa may basihana ninyo? Ano inyong magyong dakpons Bato nga dili pa man ang gipagawa sa Korte Suprema na temporary restraining order nag-deny sa temporary restraining order gipangayo ni Bato. Dili man to decision, resolution man to. Nakamuli ay yun mo, padalas lipat-lipat mga katropa. Padalas lipat-lipat mahigala kay kining gobyerno Presidente Bongbong Marcos, government lipat-lipat, government ng iya ha? Lipat na bayatas kadaghan mga igala, magpalipat pag yun mo ng panahon na. Lipat na mo eh. Kanya magpalipat pag yun tayo ng panahon na mga katropa, tanahon ragunin na to. Di ay. At ang evidensyas lipat-lipat mga kaigsunan. Presidente Bongbong Marcos sa isultan niya katropag Juven, ingon siya, we do not recognize the International Criminal Court. We do not recognize the International Criminal Court. Ato ragunig ibalik mga igala, balik-balikan lang nato ba? Pagkabudol ninyo ba? Balik-balikan nato mga kaigsunan. Atong ebidensya kung nga nung atong presidente, President Budol ni siya mga kaigsunan. Paminawa ninyo mga katropa si Presidente Bongbong Marcos yung pagbudol nato mga igala. Tapakita katropa.
5: The rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary, the Chief Justice, the former Chief Justice sitting right here. He will explain to you how healthy and robust
0: katong usap katropag Juven. Dili pa ni siya, dili pa. Katong usap sa akin. Duha mo na yung akong disayin dia. So, katong usap, may unahon na to. Kay duha na yung kaibidin siya to, nabudol ta. Este, kininian, nabudol na mo. Ito'y primero, ato ni pabati o na, kay duhani ka mga kaigsunan. Kay para sigurado, yun, ligon kayo, nga atong ipakita din yung pagkabudol, nga kini atong presidente, President Budol. Paminawa ninyo mga igson. Ato primero, katropag Juven. Ha? Ha? Tunig, kuanon? Adiyot sa ha? Kay, ipahilo na pa.
6: Okay.
0: So, muna una na itong kuan. Kining resibo magkatropa kumbaga. Nasa itong presidenteng budol mga igala.
6: Okay.
0: Kadiyot sa. Wala di akatropa, Jumin? Ah, sige. Itong paminaon mga kaigsunan ha? Tanawa. O, giyonsan niya pagbudol mo?
6: Ha?
7: Sa ICC investigation kay Duterte?
8: Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC. At kagaya ng sinasabi ni namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. So, we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. They are talking about Filipinos, their alleged crimes are here in the Philippines, the victims are Filipino. Bakit na pupunta sa DEHI?
5: They're well within.
0: So, muna siya mga kingsunan, o karusa, kini.
9: Follow-up, sir. So yeah. if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over?
5: Will we do what?
9: Will the Philippine government hand him over if the ICC...
5: We don't recognize the warrant that they will send to us.
9: So that's a no?
5: That's a no.
6: What?
0: Iritas ikaduha katropag Juven. Saying on, it's a no, mga kaigsunan.
6: What?
0: I do not recognize the jurisdiction of the ICC. Aritas ikaduha na to mga katropang ebidensya, resibos pagbudol ni Presidente Bongbong Marcos ninyo.
5: He will explain to you how healthy and robust and active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines.
9: Mm-hmm. One follow-up, sir. So yeah. if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over?
5: Will we do what?
9: Will the Philippine government hand him over if the ICC?
5: We don't recognize the warrant that they will send to us.
9: So that's a no.
5: That's a no.
6: What?
0: We do not recognize the warrant will send to us.
6: What?
0: Inya na unsa ra man error, Mr. President Budol?
6: What?
0: Kasi kani Presidente Duterte pagdabot pa niya gikan dito sa China ba to? Iya na mga ni might warm again is the heat.
6: What?
0: Ako na mga katrupa. Natawar ko ni Dagway na itong presidente, mga higa.
6: What?
0: Sunod katrupa, Jumin. Katong ikaduha. Ikaduha, mga higa, lang nga maurasan gihapon. Nabundol rasan gihapon, mga igsoon, kay ikaduha ni siya iyon sa we do not recognize the ICC.
6: What?
0: Ha? O sa panipagaitabu, arwa ka ma-recognize ICC, nga di ang mga nihastas bato, inyong mang ipadako.
6: What?
0: Inyong mang ipadako si bato. Kaya Presidente Duterte to mga kaigsunan, karon si Bato. O sa o manero, di padako pa po ninyo. So ingong gani mo, wa mo recognize ICC.
6: What?
0: O ni mga kaigsunan, di ba siguro ni Lusod Sabton mga katrupa nga itong Presidente, President Budol?
6: What?
0: Gato ikadua katrupa Jubin, maura ba ni siya? O ikadua. Maura? Maura ni siya nga kwan? Sige, so money siya mga kaigsunan ang atong resibo. Ingon ka mga igala nga kwan, we do not recognize the International Criminal Court. Unya di aytos presidente kani presidente Duterte gipadala nimo ditos dahig.
6: What?
0: Ipadakop nimo. E di ba gumutuo nga dili ikaw nagmando?
6: What?
0: Kung dili pa ikaw nagmando, katusturi, mawag nag-dakop ni Presidente Bongbari, Presidente Bongbong Marcos, mga
6: kaon.
0: Duterte, mga kaigsunan, gidukol ng tato ni mo.
6: What?
0: Anya mo ni mo dukla.
6: What?
0: Hasta pang imuha ng DILG, yung imuha niyang ombudsman. Kilatanan, mga kaigsunan, nagsabot mo.
6: What?
0: Ngayon na ito, mga igala, mapya man itong gobyerno.
6: What?
0: Kurang itong gobyerno, mapya mga kaigsunan, tanawag flood control na ito, tanawag kung sa'yo nahitabo.
6: What?
0: Pero Amerika, mga katropa, ang General Assembly, mga igala, sa United Nations, mga igsoon, misawais gobyerno, Presidente Bongbong Marcos, Amerika sa mga igala, wa ka uyon. Ah, bantay-bantay ka na bu.
6: What?
0: Inis Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, gasalig lang ni siya, nga back up pa ni siya sa Amerikano. Pero muabot ang panahon, mga kaigso ng Amerikano, basing bubiyaan niya, kung dili na magwanta ang pagpanalipon, mga katropa. Sa kining corruption siya, gobyerno.
6: What?
0: Budol tani niya, mag-imbestigar daw kuno, ingon pa siya, mga mahiya naman kayo.
6: What?
0: So, sino pala ang unang mahiya? Dapat siya, mga katrupa.
6: What?
0: Eh, pila din ka billion iyan na daw at gisunod og balita.
6: What?
0: Gidala dito sa ilaha, mga katrupa.
6: What?
0: Kaya ingon-ingon pa siya sa mga sakop sa kongreso, mahiya naman kayo.
6: What?
0: Sakay kabayo, hiya.
6: What?
0: Ha? O na mga kaigsunan, una ka muingon, mahiya naman kayo, ikaw muna ang unang mahiya.
6: What?
0: And ingos early duty sa 18 ka mga Marines o Amerika, kininiyag army. Dua ka army, nga nakatob na sa sinyo, huwag malita.
6: What?
0: Excuse me po.
6: What?
0: Mga kaigsunan niya, mando sa investigasyon. Sana nagsugod ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, ipanguluhan ka dito sa chairman nga si Senador Rodante Marcolita. Iyang ikuditas chis iskudiro, mga katrupa. Iyang ipapulihan maigala ni Tito Soto. Ito si Tito Soto, mga katrupa, kay Tuta Soto.
6: What?
0: pinahitabo mga kaigsunan. Tanan mi puli mga igalas ping lakson. Ni Rodante Marcolita mga igala humang gikudita ang pagka-presidente sa Senado ni Cis Escudero. Ni Tito Soto mga kaigsunan. O sa may nahitabo sa flood control investigation, di ba? Na mga igala. Doon natay bagong chairman mga kaigsunan sa Senate Blue Ribbon Committee. Amot og ligon baka kinig baruganan nga muhilak man. Senador Pia Cayetano mga kaigsunan, hilak maganito siya mga katropa, giingtugod lang mga katropa sa pulong nga parang wala lang. Para ka og doon natay bugatan ni mga kaigsunan, di ba gani magya, di ba gani mga katropa. Uyak ka, Senador Pia Cayetano, buhilak mga igala, magsikat-sikat siyang tiin. Anyway, ato pa buton. O na siya mga igsoon. Kapila mo gibudol. Iya pa mga igala, tag 20 kilong bugas. Uwa man sigig paningil, hain ay mong 20 kilong bugas, Mr. President. Kilong bugas man to mga katropa pero gisubsidiya sa itong gobyerno. Yan niya magkapalit sa 20 kilong bugas, pinili ra po mga katropa, dili tanan magkakaon sa 20 kilong bugas. O diba, nabundol na po mo. O na mga kaigsunan, atong resibo, atong tawgon ng atong presidente o President Budol. Nako. Saon na lang mga kaigsunan. Sa dugang pa mga igala ng mga hisgutanan. Yan ang taon-taon. 51 minutos na mga katropang nagkalabay sa Lasay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki! Hotaki! Hotaki! Ohayo gozaimasu! Salamat pagi!
1: Katropang Jerry Auxilio!
2: Bullseye!

53 minutos na magagatrupa na kalabay sa Lasay. Arita sa ito YouTube channel, salamat sa 94 gabog naglantaw na ito katrupa ang Chubin. Good morning nga ito ni Ma'am Lilibeth Labra. Good morning nga ito ni Ma'am Lobby Swina. Lantaw na ito sa may English Birama. Ay good morning nga ito ni Sabino Barit. Lantaw na ito sa may Agus Lapu-Lapu City. Good morning sir. Suko jud na si antivirus katropag Jerry kung patyon ang adik. Ikang Ma'am Lobby Swina mga katropa. Ay buntag sir Jer. Nagtanaw kanunay nimo shout out ko sa pinangga o guwapa kong asawa si Dolor Tampos sa Agos Lapu-Lapu City gikan ni Michael Tampos. May good morning na sir, may baga paminaw ni ato ag tulumanon. Ayan, good morning sir Jer, gikan mi Simba. Sa Pardo, minaw ko sa radio about abot nami sa Sunrise Pardo. Salamat Ma'am Elena. Si Ma'am Elena Natolia, mga katropa, galantaw na ito, mag-iigala. May good morning, ato Noy Binoy. Katropang Sir Jer, kursyan. Sakto ang meaning sa PBBM kay President Budol-Budol sa Malacanang. Ikang Phil John Padelia, mga katropa. O niya si Runil Rinoblas, galantaw na to mga kaigsunan. Ay pagtanaw ninyo ni Gatuag Tulumanon sa mga naglantaw na to sa Atuag YouTube channel mga kaigsunan.

0: Good morning po. Ito ni Ma'am Norvi Morelio. Nakabalik si Ma'am Norvi. Sa may City Okida. Ayog paglantaw ninyo da ma'am sa la ni Idroy Morelio ato ag Lupon og ni Vic Morelio ato ag Barangay Tanod. Ay, good morning ato ni Randy Arciaga Santisas. Ay, buntag Sir Jer, shout out. Ay, buntag po ato ni Buyet na Rusasina. Ay, good morning po ato ni Ma'am Lorna Margarita na Sambag Uno. Bayan sa Sugbo, mga kaigsunan. Ay, good morning po nga itong Marlon Ferrer. Yan sa kay Peking Batalisay. Ingon man nga ito ni Ma'am Flor Delica. Good job daw ko no, Spidia. Matun pa Ma'am Lorna Margarita. Yan si Flor Delica, galanta sa dato, mga kaigsunan. Shout out sa ako, mga kauban sa lupong tagapamayapa diri sa Bangka Lapu-Lapu City. Ma'am Flor Delica, mga katropa. Katropa Jerry, kamubay mastermind Lalimba. Ika Roberto Tabulong, mga igala. Ang pasangin lan ana si tatay na po. Ika Roberto Tabulong, mga kaigsunan. Ay nako, excuse me po. Shabo Pamor, crimen is a weaving. Ito Ma'am Lorna Margarita, may gala. Ay buntag Sir Jer, giga Rosavilla Villamor. Happy Sunday niya, Katropag Jerry. I'm watching here in Sitio Puso. Or Sitio Puso, Buhisan, Cebu. Uy! Mayog, di ba fiesta Ros Buhisan? Karon ba to fiestas Buhisan? Pero karon ba to? Di siguro karon kay mo imbitasyon. Good morning, Katropa Jerry. Aliho ko, shout out sa guard ya nag-duty ron sa Manila Memorial Park. Termina minaw ni mo sa imong programa. Eric Dagao or Eric Bagao o si Noel Ramirez. Lister Bilandres Amatum. O niya, kay naamay usaka magsisibya. Manager pagyod niya. Ang resolusyon nga giluwatan sa Supreme Court, desisyon na daw. Iba na desisyon ng resolusyon. Ika Roberto Tabolo, mga katropa. Just now, di ay itong magsisibya. Ika Roberto Tabolo, mga kaigsunan. Good morning, Sir Jer. Blessed Sunday to you and all listeners. Isa radyod akong ikasulti. It is easier to fight a foreign enemy than a traitorous compatriot. We should always be aware. Don't ignore what they are doing to us and our motherland. We must be afraid of the ignorance of our compatriots. Ikang Artemio Reyes Jr., mga kaigsunan. BBM or bot management? Tanggong taron, panahuna, gikang buni, gakayan, gumapag, mga katropa. Ay, nako. Okay, good morning ni Kunsihal Kapitan Ryan Asnar. Ay, good morning mo, Kapkon. Ang Tresorero, mga igala, sa Barangay Councilors League of the Philippines, Cebu City Chapter. Kumusta, Kap? Iya, Kapitan Kunsihal Ryan Asnar. Lantaw na ito, mga kaigsunan. Ay, good morning, mga Kap. Sa imo mga constituent. Ay, good morning po. Ganto ni Marky Vance. Budol dad to, budol dyan taan eh. Good morning, Sunday. Buye terus sa Sina. Good morning, Sir Jer. Happy Sunday. Sa ipagayo imo programa diri sa Purok Shooting Star Barangay Babagnos. Lapu-lapu sa ito ikang Domingo Bungang Siso. Good morning, katropang Sir Jer. Pa-shout out watching from Kimba Talisay. Marlon Ferrer. Watching from Kuwait, Roy Monsanto. Kumusta na si Kuwait, Roy? Katropag Jere, Sir Buntag. Lugwayan ang termino sa mastermind tulo katuig. Adto na mag-eleksyon sa 2031. Pero inig-abot ang tuig, budeklarar si Marcelo, susama siyang amahan, nga nahimong diktador. Solid sa 20 katuig. Ika Roberto Tabulong, like father, like son. Happy Sunday, shout out, good morning from Maputol. Iskabusa, Tambis, Bayabas, Gindulman, Bohol. Gablines sa Kuranis sa Sarabya. From Kwasi, Luon, Bohol. Ruben Gablines Iskabusa. Hypocrisy at its finest. Good morning ni Cyril Bacarel. Nga sayo kayong nagdaob. Nagdaob-daob, diris ibabaw kan maya. Ika ni Cyril. Why sisit ninyo di? Paradako o BEO, paradako pun mong magdaob. Malipayon kaharon ang kalag nilang anhing senador ni Noy, former President Cory, former President Noy-Noy, kay ang pinklawan ni Sanib na sa mastermind nga anak sa diktador. Atot pa Roberto Tabulo, mga katropa, mona. Ibaga to, mamangon to silag tulo, magigalag tuko ni mga pinklawan. Good morning, Sir Idol. Shout out ko sa ako wife. Si Marilyn Kural. Samtang naminaw, nagtanaw sa imo live ng mga nagluto og nilarang. Napakasi. Nagyaw-yaw ni PBBM. Gigang Adonis Dandy. Alami ng nilarang bakasi. Jovet Arisgado, galantaw na to mga katropa. Good morning to Jovet Arisgado. To talk lang dito. Pusay. Good morning to ni Kobe Bacalso, man Richard, nga to ni Richard Ripdos. Yes, may hubay liluan. Nag-birthday ni Richard Ripdos karon. May sa tanan may nagsaulog sila na adlaw na tawhan karo gadlawa. Happy birthday kaninyong tanan. Standby mga katropa sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik, sa mga balitan, hipos, sa itong mga kaubanan, of course, sa itong mga hisgutanan. Umalang ni Pipi lang kaimportante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marilo, sorry sa kong atledo. Mangihi ko na sakit dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
3: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Nano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Hoy, Dong, anong nagtibaw maga?
8: Oh, hindi na ko patutuyon ni Mama pa.
7: Natural nga, hindi na kapatutuyon. Kinakop ka na.
8: Ikaw lagi pa. Totoy pa lagi kang Mama.
7: Nge!
8: Ayaw!
9: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dere-derecho ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. Kaya feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
17: Sa

0: massive ba? Ako ni Sulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di mag dili makuan akong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ay, unsa man itong?
4: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo, ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
3: Ito ang kagilog.
4: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
3: dong, kagilog ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubos dong, naitsiki niya. Ay,
5: Exciting!
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement Ferment.
12: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
11: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
17: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
15: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
18: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inainagayog tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuanggo.

0: basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
2: Tayo sa day in English, unggoy tay.
3: Ay, kasayo na nana.
2: Amo. Patag ka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
3: Kung laki.
2: Nge. Ay,
4: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.
15: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:18 na itong oras na tunigan ninyo sa Premium D3 Cofemex, mga katropa. Premium D3 Cofemex, ang kapi nga tambal, kapi lamian, kapi nga antioxidant, kapi nga magkapareduce mong inflammation o magka-increase mong mental clarity, kapi nga magkaparegulate sa mong blood sugar, Premium D3 Cofemex, mga katropa. So, mga pinamalaga dita, arita sa Premium D3 Cofemex, mga kaigsunan kay kapi kinigatambal, kaping dili makapahapdos sa imong tiyan, katropa. Premium D3 Cofemex, sa inyo kinipapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyo kinipapalit sa Shopee o Lazada, o labi na yun, nga inyo kinipapalit sa Yestel Clinic Store, kada may mutag sa bus gabay na itong Sibianan, dili sa BZ Plaza Building, Barangay sa Patira, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Daghana ninyo, ay, aga ko na yung supplies kapi katropa jubina pa niya.
16: Ay, wa!
15: Ay, wala ko na ako badala kapag ko'y sudlanan.
16: Ay, wa!
15: Ay, paborito na ako may galang Premium D3 Coffee Mix, ha? Munay, kwan, pwede nyo, ari mo diri sa, kwan, atong Sibianan, diri sa... Kinig atong Yestwell Clinic Store, mga katropa, pwede rin yung pila ka karton nyo paliton o nahutda ng mga butika sa yung lugar. Alaari diri, kaya di ay daghan kinarton, no? So, magkapalit mo diri o binulto, mga kaigsunan. Okay? Premium D3 Cofemex, mga katropa o mga pika, maoy imna.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Painti minutos na ang nakalabay sa alas 7. Sa di patabo, ato sa itong hisgotanan, mga kaigsunan, kinini aga kalaki sa ito aga administrasyon karon. Kining administrasyon karon ni President Budol. Tulad ni tawag kong President Budol, katrupa aga Jovic. Sige naman tang nabudol, mga kaigsunan. Diya pagyoy, mga plano nila, mga igala, gadi na manghawas Malacanya. Like father, like son. Ato ni hisgutan karon mga katropa, gara gumikan kay sa ato nagikaingon. Kining pagkuha sa liderato da sa Senado, mga higala, gikan sa pamunuan ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. May kalambigitan kini mga higala sa ilahang biha nga mga plano. Sayunan mo niya na mga higala, doon na tayo babati, ako ipabati dahil kaninyo. Interview ni mga higala ni Senator Aimee Marcos sa Osaka TV Network, mga higala, ENC. Ipabati dahil kaninyo mga kaigsunan. Although, ato na nang ipabati dahil kaninyo ni Ato Miyagi. Matili ang sulido mga kaigsunan niya kuan. Interview, kinatibukang interview Senador Aimee Marcos mga katropa. Nakahinumdom siguro mo to kung ipabati ninyo ang interview ni Lito Banayo. Mga kaigsunan. Pamahayag ni Lito Banayo so sa ka-interview mga katropa, siya may unang gabulgar mga higala sa term extension. Ingon man pag-convert sa tuag kongreso gato sa usaka constituent assembly. Kaya kumikan kay ang ilaha mga higala mga alternative. Delikado naman mga katropa. Primero, ilagi impeach mga higalas presidente o vice-presidente Sara Duterte katropa Jovin. Isod naman ni makuharong impeachment. Isod silang kundikto mga katropa. Onya panalitan makadagas vice-presidente Sara Duterte onya 2018 mudaog siya. Awa na sila karong sigigugos mga Duterte tiklo ni sila. Onay ilang himoon mga kaigsunan. Matong pag Senador Aimee Marcos mga katropa, term extension mga higala. Onay ilang ikatulo mga katropang alternatibo. Kung mapakya sila sa duha ka mga alternatives mga kaigsunan, nagani na itong pagtagad mga katropa sa itong pagpaging uban nga itong tulumanon.
17: Bullseye!
15: Human lamang una ni ini mga balitag atong ipaabot niya kaninyo mga katropa.
1: XFM Police Report. Police Report.
15: May 20 kakilo mga kaigsunan gituo ang Cebu. Kabubalor og 136 milyones ka pisos mga katropa na kumpiskar. Atul sa gipaygayon nga bypass operation sa mga sangkom sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Dito sa Dakbayan sa Naga mga higala. Yawas taga Naga. Sayunan mo niya ni mga kaigsunan 136 milyones ka pisos na balor sa Cebu. 20 ka kilo mga kaigsunan. Ilan nagkabuka rin ni ang mga buwang. Hindi nila mga ilang gukod-gukod ng aso mga katropang puti. Ay, ning asus demonyo mga higala. Italian ini mong balita, Sairo Nato mga katropa, pinagi sa pagpamati ni katropag Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
3: Taga, katropag Jerry, mga katropa, sakto gito, katropag Jerry, kuwap ani madakpi, makulpiskar kining 20 kilo sa dito aga siya bunga, mabalor sa 136 milyones ka pesos, posibleng daghang mga buwang, posibleng nalapay mga mamatay, katropag Jerry, tungod aning bangi sa hiling drugas, uguban pang mahimo, nga umutumaw, nga drug-related crimes, no, kay, may nalang gani, na kulpiskar, no, sa itong mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDS-7, inabang ni sila sa Police Drug Enforcement Group PDIG SOU7 ug Naga City Police Station din malampuson nga nakonfiskar kining 20 kilo sa gitu ang shabu mo balor ni 136 milyon sa katropa kacari atul ni sa malampusog bypass operation kuani kaghapon sa hapon no mga pasadol sa 4 ang taklas kapunon sa may purok gaway-gaway barangay Uling siyudad sa Naga probinsya sa Sugbo din matod pa nga mga dinakpan katropang Jerry mo kini usas mga dako nga tigtagak ug ginaging droga sa punta diri sa Sugbo gi land trip lang nila katropag Jerry no gikan dito sa kauluhan paingon sa diri sa diri pod sila paingon Negros island katropag Jerry niya San Carlos paingon din diri sa Toledo para makari diri sa Sugbo og matod pa natiktikan ni sa ato sab doon ni mga informat nga ni report sa ato sab nga taga PDEA hinungdan nga gi kuan nila plano nila ang mausab nga bypass operation kay ang maong duha ka mga dinakpan matod pa budigero kabayo tigdagak ug dugas diri na usab sa Sugbo katropaga Jerry mga kahigalaan na
15: so usab ka sa di pata mo atos unahan ato sa ila-ilahon kinsa di budigero kinsa di kabayo kanang para sa mga na, mga wala pa magkasubay wala pa maka adapt og kiniwal pa information bag unsay buti pasabot ning okay na budigero kay babaingo na to ining liso na to na budigero katropa Jubin Istakman
5: no
15: oh og gakiringa og ari ta diri sa kabayo. Nakaila tagur sa kabayo, pero duda ko nga dili ni mo'y buti pasabot sa imong gingong kabayo.
3: Sakto na, katong pag-seri po, no? So, kining duha, katong pag-seri din, ato ni Hinganlan, kining una, a certain roomie, 57 anyos, na ni Kaipon, kanhi elektrisyan, taga Southern Leyte, maugin ni siya'y kaning kato bodigero kabayo katapos kabayo mao ni siya'y gitawag sa kinipa in English pag katapang seri drug runner so sila'y tig transport katapang seri tig hatod sa mga orders so
15: klaro na to klaro na to ka katropag Eric ya kining kabayo mo ni runner tighapon.
3: Sakto na. Oh, kay mura siya
15: kumbaga drug courier ni.
3: Oh, gituyo ni nga kabayo katupang siya ang tawag la kay tig transport niyang kabayo kusukman mo dagad katupang siya so di dahin madakpan no? So mo ni nga ang term sila kabayo katupang siya mo ay tighatod tigtagak o niya mo po mo kuha sa kining halin katupang siya o kining bayad po no? Kaya ang kining ikanwa si a certain Dante Cortez City Anis Minyo construction worker at taga Laguna City giharni siya ni suspect number one a certain Romy nga mo'y mo drive niya at ulusab sa ilang mission so mura ni siya kung transporter kumbaga katupag Sherry no siya tig drive tig maneuver sa kining getaway vehicle niya
15: pero kay mo ni siya ngang ilahang kuan ila dadon kining transporter kining driver nga gi-hire ni ning kabayo gusti kabayo kuan kining kay mo ni sila ilang i-transport illegal gadrugas katropa girek
3: katropang Jerry, ang ilang depensa, no, alibay nga parcel ko, no, ang ipahatod nila katropang Jerry, pero gitagaan sila og 130 mil isip bayad. So, imposible kung buha sila kay Bao, katropang Jerry.
15: Pasig tagpilang kilos ilang parcel. Eh.
3: Oh, 20 kilos man eh, katapang sir. Tagaan silang 130. Pero ang counter intel sa ato sa mga PDA 7, sinaligan ni silang tao sa mong dako nga wapod lahinganli nga kay nipong drugista, katapang sir. Kay sa kanako sa value, 100 of millions, katapang sir, nga balor, di giniisalig sa di kasaligang tao or wa maswitos kalakaran, katapang sir.
15: Okay, mga 136 million worth guni.
3: Sakto na, katropang Jerry, mga katropa. Sumunin nga, ang pagtuo sa kining atong mga ahente sa PDA 7, mga right hand, sinaligan yun eh. Samot na kining si alias Romy, katropang Jerry, kay nisalik naman ang ilang amo nga sa inyong inana kanaghan, ipatransport nila, katropang Jerry, mga katropa po. Na. Sumunin nga, kuan po niya, kana bang magatubang niya, bayo ni katubang, or atubangon lang kaso, katubang Jerry,
15: katubang Section 5. Giyon sa man pagsubay sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, kining drugas pag-abot niya sa uling naga, gikan magani dito sa, gikan dito sa kauluhan, gi-bailan ang transport ani, o niya by sea, and then hangtod na abot diri sa kuan, kininiang uling naga. So dito pala sa sinugdanan doon na nay nakuha nga kasayuran nga tumagasakop sa PDEA.
3: Sakto na katulpang Jerry mga kinglan gani doon na sila'y kanang intel no nagpa-ask ipod nga kining decoy o kanang mga decoy katulpang Jerry nga nagmonitor sa lihok aning maunga grupo katulpang Jerry gani murag na sila'y mga initial pod nga kanabang mga kontakay aning grupo ha katulpang Jerry unya kagahapon dito na yun kunuhay gipalitan nila balig worth 1 million yan ikasama sa ning murag amo aning duha nga o sige tagaki na dia kay kaning mga drugas itagak-tagak man ni diri sa Sugbo katubang Jerry mga kagilan so gipatagakan ta tug matod pa sa kaning duha ka transporter kining kwan day PDEA decoy day katubang Jerry na murder og kaning 1 million. Oh, so boto nga Dito ang transaksyon sa may...
15: Sa ato ba na yung katropang Eric, kining 20 kilos nga drugas, dili lang ni for distribution niya sa Naga.
3: Di gini siya sa kining Naga,
15: alam mo ito bang sir? Sa tibuok probinsya ni sa Cebu or sa
3: Cebu Island
15: lang?
3: Cebu Island, katropang sir, ang tiraga ni kay... ang Cebu lagi, nasto nga, katropang sir, gitawag niya siya transshipment point. Wagi karon, wa, na may tighimo o ginadling drugas niri, daghan ang order, taas ang demand, sumuna nga katong bultuha, katropang sir, intended lang to diri sa Cebu,
15: Cebu Matulba.
3: Oh, kay taas man ang demand diri, katropang sir, mga kaigalaan po doon niya.
15: Taas ang demand sa Cebu?
3: O sa ginidaling drugas, katumang siya kayo lagi.
15: Sa itong padagan, yun yung adik din sa ato.
3: Ubay-ubay buhol yun, katumang siya di. Mga kaigilan kay Diri, bumater masagong ekonomiya na katumang siya di, mga kaigilan niya. Diri, kuhan man ta, daghan tang mga workers.
15: So, sa itong illegal nga drugas, nakatabang sa ekonomiya?
3: Okay, ang uban katubang sila, sa muntang katong gingon sa kani PNP chief na to, nagpapadagdag ng oras for productivity. Kung baga katubang sila, mga kaingilan to, sa mga taas ilang lahurya, daghan ko nun sila, matod pa sa katong kani chief PNP na to, taas ang ilang kanang lahurya panginabuyan,
15: ay nakagamit. Taas ang ilang lahutay.
3: O, taas ilang lahutay, katubang sila. So, for productivity.
15: Kaya yung tao, katapos ekonomiya, nga waman ay magbayad o buhi sila.
3: Ana, gabi pag Jerry, no? Mao sa ni bad side sa kanig yung ginadling drugas kay daghang maturiring, daghang amumahon ang pakanon ang kanyang gobyerno.
15: Kanyang drugas ka tropang Eric, underground economy man ni siya.
3: Sakto na, katropang ni Jerry.
15: Nagkatapang ekonomiya sa underground.
3: That's right, katropang Jerry, mga kaigilaan po kay wamanin mo ba yung buwis, katropang Jerry, kabantay ka. Ang mga makadispal ko katubang sir,
15: patayon
3: ang ilang buhis, kinabuhi ilang ibuhis katubang sir. Hindi ka kamubayad sa kanang saktong bayranan, patay katubang sir, TP on. So morning, usan sa angay po, no? Kanabang concern gani, katubang sir, sa kaning pagasikop sa 20 kilos, daghan ang nagtuong, gayang mapertiba, mapiang gani, temporarily, pipila siguro, ka adlaw, si Manag to bayan, mapiang sa ang supply sa ginadaling drugas din usab sa
15: supply. Mapiang yung katropang Eric, kaya basig dili lang na, usala ni sa mga supplier, ang uban, ang kakumpetensya na ni, basin o boy mo lipang.
3: Sakto na, katropang Jerry, kay diri sa Sugbo, daghang mga supplier diri. O, naigikan sa kauluhan, katropang sir, napoy diri agi, Puch Mindanao area, matod pa, bisag asalan na silang palusot, katropang sir, kay lagi, usas mga concern diri sa Montano, gingon yun sa itong pedya, katropang sir, lisod bantayan ang Pilipinas, pagpasulog o ginadling drogas, ganing uba, di pang tagak-tagak lang na diha sa shoreline, kay archipelagic, daghan kay tang mga kanabang open seas, mga kanang baybayon nga lisod kibantayan kay underman kayo ang atong mga operatiba katong mga seri mga kaigalan kabantay ka uban pangtagak dito pick upon lang sa mga nakayati igabot na igdunggo sa kining mga dumplings dagat nanapoy mo pick up mga mo pick up ng mga sakyanan ya hatod ngadto na sila mga destinasyon katong unlike sa ubang mga nasod nga usar ka kanang island katong mga sir nya na yun, kanang well contained ang ilang mga kinipong entrance and exit, no? Dire sa itong Pilipinas, listod man kayo, so many concerns sa itong kinipong ahente sa kining PDA, bitaw, katapang sharing, gari, kwan yun, ha? Struggles, makigalayon pagay sila sa katong atong maritime police o sa kaning mga coast guard para lang naigamayng kwanya, kanabang countermeasures batok sa mga drugas nga ipasud, pinaagi aning mga diya sa mga either pantalan or di baka sa mga kwanport katubang jerry, kaning other areas na din ato ipanghagbong ning mga ubang tunituniladang ginading drugas katubang jerry mga kaigalaan po. So money, katubang jerry, kaya nasayta, usag gini sa kay matod lagi sa itong kanyang presidente, kinipong Rodrigo Duterte, drugs will constitute crimes, good katapang sir. Kasagaran sa mga muhimong krimen niya, drugista, adik-adik katapang sir, nalambigit sa kinadiling drogas katapang sir. Katong mga kawatan, wanay ikasuyop katapang sir, mangawat, manulis, uban pa diya sa tungkod kay, gusto mo paluap, gusto mo suyop katapang sir. So, muna nga, kwanta ni, kanabang angay gud hatagan o pagtagad sa itong nasunong kagamhanan katapang sir. So Manny, kasong kwani ang ilang atubangon section 5 in relation to section 26 paragraph B unya section 11 article 2 RA 165 kining comprehensive dangerous drugs act of 2002 tungod sa kadaghan katubang siya about 5 grams gani nan billable naman na susamot na ning 20 kilos so di kapiyansa ang katong duha nga nadakpan katubang siri samtang magdagan kining maong kaso.
15: Okay.
3: So ato niya ning update, madagkaroon mo niya kasmanjel mga kahigalaan kay ang atong PDS 7 po, no? Ilaha tungod ka anman sila kasmanjel, dosi lang sila kapok sa Dibuk Provincia Subo, ang ilang tirada karon kinigil mo
15: na sila mag-hire ka tropa ni Eric o uban paga personal, gituyo na nila para gamay ra magagukod sa drugas.
3: Kung ang ato mga ahente katumang Jerry, ganahan gin sila nga daghan sila katumang Jerry. Pero, di mo sa kabuot sa administrasyon, kung
15: wala sila budgeti o dugang personel, kaya o budgetan ko, daghanon ko ng personal spedia, basig daghan ang manako.
3: Basig katumang Jerry, basig nagkuskating ang national government.
15: Nagkuskating sila para ni atong kuan, kinini ang mugukod sa illegal gadrugas. Onya ilagi hurot dito sa flood control.
3: Damay na malay masud sa malita katupang sir kung daghang mga effective projects no kanang mga makaayos publiko. So mo na nga para huot yung kanabang airtight ang bagahi katupang sir ang malita. So kuan lang kuan ni kanabang kuskating sa mga projects.
15: Turbida, maluoy ka.
3: May nakalisod taon sa Pilipinas, katapang siri. Ang butlang, doon na pa magkatay paglaw man eh.
15: Hanap ata, basta naap ka lang ka.
3: Ay, nako, may tag makapitan na ka, katapang siri, sobrang ay kiyot.
15: That's Danny, ha? Danny, ito kapitan.
3: So, may katapang siri, itong kasikas, no? Gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDS-7, din ato pong eksusibo, nga gikuyugan kaghapong adlawa, din rin sa may quadpod, siyudad sa Naga, Bagatang Bayan sa probinsya sa Subo. Mani itong unang kasikas, karong kabuntaga mga katropa, ning adlaw ga Domingo, basi magluya mo diha mga kaigilan sa muntaga ting laba, ting family funding, mga kaigilan, para doon na mo'y kuan dia ha kanabang energy no ning adlong Domingo pangapi mo mga kaigilan Santo Plus Comex maka hatag pug energy bisag guwa moy kaon makabusog man tungod sa soya powder good for immune system makalikay tas mga sakit-sakit mga kaigilan good for memory ko kaigilan alang sa Dikiusan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Camargo XFM News
5: XFM report
7: good morning
17: Bullseye
15: Salamat ka, Drupa Gerig, panunod amaro sa mga report. Kaya ito sa itong tag na 39 minutos na mga katrupang nakalabay sa La Siete. Sunod si Juan Katrupag Jovin. Sa dipatabo, padayos ng hisgutanan. Duga pagbalita ito sa iron mga kaigsunan ay gatusan. Ka mga plaka na kuha na sa mga tag-iya. Nadagpayan sa talisay may higala. Ito na yung plakaha, gato na yung plaka sa Bee Gees. Ito na yung plaka sa Beatles, katrupag Jovin. Karaana yun mo katrupag Jerry, yung plaka Beatles o Bee Gees nga, kung ano naman taron, USB naman taron. Ito naman yan yung compact disc, USB naman taron. Wala na may plaka ni mga igala siguro sa mga sakyanan. Bida, dugaya, maabot mga kaigsunan. Italia sa report sa Roda itong kinipinagi sa pagpamati ni Katrupang Bingitalisik.
5: Live report.
10: Dakang salamat ka na pa, Jerry, ka na pa, Joben, Mayoga, Adlong, Domingo, Karadawa, Himpitigid nga na angkon ang kanyang mga lisensya, o ang kanyang mga plaka, nga gipagabod sa buhatan sa LTA o Region 7, sa ilang gihimo nga plate distribution campaign nga kinigisugdan, labing unang gisugdan, gini, sa Tagbestalisay, gipagabosab sa akin ang buhatan sa Agana City Police Traffic Operation Development Authority nga galdosan ka mga akin ni ang na plaka na ang kuno og nahatag naglasab sa nalagya og kaning mga motor og ang sakyanan sa mga dapit sa ng kanang sharing nga kini mga plaka ang tawto sa kini nga gipaabot sa mga nalagya ni katulad ng kapalit og motor lagip na kini masakyanan apan na sa akin ang gihimo ka ang kampanya sa LTO 7 lagip na sa mga pag hatulosab sa pinaka labing makahatog ilang servisyo gihimo kini nga localized kumbaga gi adto kini sa matag gadagbayan o nanini ang maong syudad sa Talisay may naka akay nagatagamtaw sa kini maong paghatag pagbarod sa mga plaka sa motor o kadi sa kanan nadong adlong Biyernes katawan si Rima na nga agresyon sa paglilipay tulad sa akin ni maong campaign sa Gimo sa LTO 7 now ang LTO 7 wapagigi butyag kung asa pa sunod ng repeat apan naglaob kita katawan si Rima nga akin ni maong kampanya sa mga buhatan amo ba ini kan sa nga gisulong gini sa Lisay o posible sa kasugdang posible gini o sigundahan sa nagkidaw sa mga nagmian labi na sa Antay Cities sa Toga Central Visayas katawan si Rima katawan si Rima. Mong na ito ang paghahatag report kina Bosab sa kanina ang pagkabarabod o mga plaka nga kanset na ito ang ipabot o karon nahatag na o nakuha na sa mga takiya sa motorcycle o human mga sakinan lagi ba dito sa Tagbayan sa Talisay. Katama magalimot niya po sa mga plas ganyan na sa Santone Herbal Oil makatabag kini na bilang katundan ng mga panahon sa lawas sa Herbal Oil hindi mo sa yas to operated mapalit sa pamasyag botika sa iyong lugar. Alas sa kaya sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa.
5: X FM report.
17: Bullseye.
15: Salamat kadrupag Benji Talisik sa mga report. Ito sa itong takna, 42 minutos na magkakatrupa na kalabay sa alas 7. May good morning ito ni Manuel Casquijo. Mayog bunta ni muna Sir Manuel. Ingon man may unto. Ito ni Michael Mike Sigi, Canada, dia sa may California. Sir Mike, maing unto ni mo diha. Nagyong kuno'y resibo may gala kay nagtanaw siya sa Bullseye Sunday Edition sa iyang 100 inches ka television. Buwan ni kanindot mag-aigala kay 100 inches probida na kuwas dagway siguro nato dito. Hello, Mayog, good morning. Or maing unto na ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. Diyan sa may America, California, sa Amerika, mga katropa. Onya, good morning po. Gato ni Juvit Arisgano. Ingon man, gato ni Gino Dabukol. Good morning, katropa Jerry. Shout out ni Lindolin Almudil. Ni Ruth Maratas, ni Alberto Maratas, gikan ni Sambag Dos, naglantaw ni mo, Gino Dabukol. Onya, shout out lang ko sa pamilya Giniralaw, diya sa may barangay Magsiko, San Fernando, Cebu, from Rony Punsica, Giniralaw, of Sityo Puso, Buhisan, Cebu City. Onya, good morning po, gato ni Alvin Ping. Or ni Alvin Paing, mayog gabuntag, Sir Jer, na minamidiri sa Poblasyon Danau City. Okay, so may good morning ninyo diha, mga katropa. Salipatabo, ato sa atong hisgotanan, mga kaigsun na lakbitan sa nato, si report ni katropag Eric Manunot Amaro, katropag Jubin. Nga, ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, nagasakmit og 20 kakilo, gagituuhang siya mo nagkantina ng 136 milyones ka pisos mga kaigsunan na sakmit ni mga igala sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kansang personil sa tibuok lalawigan sa Sugbo dusira ka buok. Ha? Agato gani mga pulis mga kaigsunan reklamo gani ni sila kay dapat ang ratio sa pulis, mga kaigsunan, 1:500. O sa kapulis, katropag Jovin, 500 ka mga tao ang ilang bantayan. 1:500, reklamo ng ato mga pulis, kana gumikan kay, ang usa kapulis, mga katropa, niabot og usa nga tos 2,500 ka buok ilang bantayan.
17: Bullseye!
15: Sa pulis na, ha? Arita may galas mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency. Karoon pa kung kay Bao ni ini mga igala. I do not know. Og, kuan ba kinini ang naulahi lang kong balita.
17: Bullseye!
15: Inigingon ni katrupang Eric Panuno Tamaro. Nga mga sakop ang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency din sa Sugbo mga kaigsunan dusira ka buok.
17: Bullseye!
15: Pero ato sila ikumin, ha? Kaya bisag doon sila ni sila kabuog, nagkasakmit may igalag 20 kakilong siya buo. buhang sabo na kantidad og 136 milyones ka pisos mga kaigsunan.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Sa kadaghang kwarta sa itong gobyerno, mga igalawan yun sila magkagahin og salapi aron ikasweldo og dugang personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, mga katrupa.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Kadaghang kang kwarta niya, dahil mga unprogram ganing, agi budgets mga unprogram. Gabisan ang budget niya to sa program, mga katrupa, sa National Expenditure Program. Gikuha, gibaling niya to sa unprogram, mga katrupa.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Kung nabagisit ang budget ni Philippine Drug Enforcement Agency, 12 na kabuok ay inyong mahatag personal stibuok na lawigan sugbo.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Yabag lang ito ng kalakihan. Huwag yun magkagahina ni ang kwan. Kining Philippine Drug Enforcement Agency, mga katropa, katong hippie niya. Huwag yun mo magkapangayo nga to sa itong kongreso or huwag yun mo. Saban, duda ko mga kaigsunan kay kining ato mga ahinsas gobyerno katropa Jubin, pagayuan man ni sila og ilahang budget proposal. Padalita na igala, pulis. Ang pulis mga katropa, pagayuan ni sa kay ubos man ni ang Philippine National Police, ubos man ni mga igala sa Department of Interior and Local Government. Kanang Bureau of Kwan, kininiyang kanang BGMP, Bureau of Management at Jail, Bureau of Jail Management and Penology or BGMP. Ubos na sila mga igala sa Department of Interior and Local Government. Mag-budget din na ganing gobyerno mga kaigsunan, kining mao mga departamento, mga departamento, mangayo po ni sila o budget proposal ganito sa ilaha mga kaigsunan, mga offices and mga bureaus. Panalitan, Department of Interior and Local Government. So, mag-submitter siya may igala, pangayuan siya o budget proposal sa Department of Budget and Management. Sa di pa siya mo submit sa iyang budget proposal ito sa DBM, magayosan po ni siya maigala o budget proposal gikan sa mga offices na ubo sa jurisdiction, mga katrupa. Polis. Maingon ay polis maigala, money among budget proposal. BGMP, money among budget proposal. Kini ato Philippine Drug Enforcement Agency, mga igala. Hay, man sila masakop. Ay kung ina nga, wa ni sila mag-submitter ng budget proposal aron sa ingon, magdugang o sa ilang gi-budget. Sa ilahang budget proposal, mga katropa, ay kung ignawan sila maghatag, wa ni sila mag-submit mga kaigsun ng mga ayo o dugang personil.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Ano mo na tibuok lalawigan sa sugbo, mga katropa? Pilago ni kabuklungso ni lalawigan sa sugbo, mga igala. Doon na pa'y mga tri-cities o doon na pa'y mga highly urbanized cities, doon na pa'y component cities, doon na pa'y independent city, mga katrupa. Huwag pa'y labot sa mga kalungsuran, mga igala. 12 na gabong personel as PDEA ma-upward din niya.
17: Bullseye! Bullseye!
15: 12 na gabong personel ang PDEA ipakatap sa tibuok isla sa sugbo, mga katrupa. No? Mauna, mga kaigsunan. Nagasakmit mo tuod ni sila valor og 20 milyones or 136 milyones ka pisos kining 20 ka gituohang 20 ka kilo gituohang sebo. Pero duda ko dunay daghan na kalusot niini mga katropa. Di ka makalusot na mga igalas tibok isla sa Sugbo 12 ra ka personnel sa BDEA.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Pagutana mga kaigsunan nato gobyerno, wa ba moy plano? Kaya magdugang o personel sa PDEA aron sa ingon, malutos yun kining illegal ga drugas, mga igal.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Mga kaigsunan, makaingon tanga. Kuan, dili man lang po ng PDEA, mga katropa, magdaguko di ining illegal ga drugas, apil mo sa atong pulis, o sa'y maapil pang NBI, mga kaigsunan. No? Uban nga mga law enforcement agencies na to, mga katropa, pero sa doong balaod, ang Philippine Drug Enforcement Agency, Monisya, ang pangulo o Monisya nangulo sa anti-drug operation sa gobyerno, mga kaigsunan.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Kunya sa tibuok nasod sa Pilipinas, pila ramdan ni kabuok ang ilang personel nga dinis sa Dakbayan o dinis lalawigan sa Sugbo, 12 ramdan kabuok.
17: Bullseye!
15: Bullseye! Ano yung magkahuna-una po na gato, mga kongresista, mga higalag umintuhan? Daghanon, mga kaigsunan, mag-hire og dugang personel sa PDEA kung ugaling ang ilahang focus, mga katropa, is to run after drug syndicates.
17: Bullseye!
15: Huwag mo kauna-una na. Sa iyo na po, 12 ragabok. Usahon man eh, may ganin ang kadako.
17: Bullseye!
15: May ganin ang kakonfiscate. Pero ibutang nato na kakonfiskar ni sila may galag 20 kakilong shabu. Bubalor og 136 milyones ka pisos, mga kaigsoon, at pila gabong kaha ni ining nakalusot.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Di ka makalusot ni Ana, mga katropa, madani mo na og bantay ning Tibok Isla Sugbo. Sa 12 ka personel, ang reklamo nga ni Polis nga 1 is to 2,500 sila.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Kaya to, 1 is to 2,500 man, basil karon. 1 is to 2,000 na lang. No? Maigo na ito, may gala, kaya nagdugang ang personal sa PNP. O magdugang ang personal sa PNP, nga no nga itong PDEA, dili man dugangan.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Kung sa pag inyo, ha, gukuron yun, mag-focus na sa itong kampanya batos illegal ga drugas, o pasagdan na ito ni mga kaigsunan, pinagi sa dili paghatag og dugang pag-hire og dugang mga personal.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Luya po tao sa tua mga personnel, mga igalas, Philippine Drug Enforcement Agency. Sa yunan mo niya na Tibok Isla sa Sugbo, may unta mga katropa, o ang isla sa Sugbo, wa sila yung mga isla.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Di ka ka malipat katropa, Jumin, di ka nis nagmayan sa Sugbo. Ang nagpahigayon, o nagdala og illegal na drugas, 22 bantayan.
17: What? Bullseye! Bullseye!
15: Bantayan mga kaigsoon, uban to dito sa kamutis.
17: What?
15: Bantayan ani mo!
17: Bullseye! Bullseye!
15: O na mga igala. So, kining kakuwang sa personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency sa tibuok isla sa Sugbo, 12 ra kabuok mga katropa. Maigo na to mga igala itong kampanyas illegal gadrugas, muragwa yun itutuki sa itong gobyerno karon, administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Sana ka, ngano ka ha mga igala, at turag yung Presidente na sayo niya na mga katropa.
17: What? Bullseye! Bullseye!
15: Masighadlok siya mga ganpe.
17: What? Bullseye! Bullseye!
15: Kamu niya mga kongresista, nakadungog mang galing mo. Ugbuhi patos to ni Quinco, mga katropa, basi mo ito mag-una-una tagang personal, duga personal ni PDEA.
17: What?
15: Warang po'y nagsunod to ni Quinco din Sugbo.
17: What? Bullseye! Bullseye!
15: Ihis ko na itong namatay ng congressman, mga kaigsunan. Kamu niya mga kongresista, minaw na ito, tibong kalibutan. Ha, sige, Pilipinas lang may galang, yung labo ito, laing kalibutan, laing palaing nasun.
17: What?
15: Kanto mga nakadungog na to, makasabot og binisaya.
17: What? Bullseye! Bullseye!
15: Mga kongresistas ni buong nasod sa Pilipinas, wa mo maluoy PDEA. Ang Sugbo 12 na mong personel nila.
17: What? Bullseye! Bullseye!
15: O sabag yun ang inyo, hatagaan ninyo ni, dugangan ninyo og budget alay sa pag-hire og dugang personel ang PDEA, o pasagdalan ninyo ng pila lang sila kabuo karo walay dugang, walay daga makalutos batos operations illegal ga drugas.
17: Bullseye! Bullseye!
15: Ay naku, kaingon tining uban mga katropa kongresista, basi mga adik po ni sila mga igala.
17: What? Bullseye! Bullseye!
15: Sinkwinta'y-sinko minutos na kalabay sa alas 7. Dayon ka mo nagpamati ni Gatong Tulumanon ng Bullseye Sunday Edition. Ay, good morning, dahil gato ni Francisco Iko Talisig na sa Magdugo, Toledo City. Standby mga katropa, balik na katropa, Jovin. sa aghawara ni gato gagianan. Pinagi sa pagpamati o dugang pabaga o pagpamati sa pipilang importante nga mga mensahe. Ipata sa itong hiskutan at tagan itong pagtagan sa itong pagbalik mga kaigsunan. Ining plano term extension kay Presidente Bongbong Marcos, kay Presidente Bongbong Marcos na'y magaigala. Dili na ni Mukaraos katong danan, hangtod pa din siya sa tuig 2031 mga kaigsunan. Mga senador nga ito, mga kongresista, mga katrupa, maog yun di ay. Kaya nagkuha o liderato diri sa senado, kanaka nagsabot na ito si Tito Soto o si Bujini. Now si speaker, mga kaigsunan, pag-convert sa itong kongreso, gato sa Constituent Assembly. Alang sa ilang term extension, mga kaigsunan. Aron ang mahitabo, mga higala, ang mag-eleksyon, ang local elective positions lang. Way labot ang mga senador, kongresista o presidente, mga igalang vice-presidente. Kamuhan, nundog sa mus barangay na. Ato ni tagapagtagad sa itong pagpakinguba ni nga itong tulumanon.
17: Bullseye!
15: Sa itong pagbalik, mga katropa, humalang ni pipila ka importante ng mga mensahes. Standby!
5: XFM.
6: XFM.
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
7: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
9: Sundown Plus Coffee Mix.
13: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
9: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C kay dako ko siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
9: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
16: Hoy, buwang, ganun ka lang uy, langoy ka malang ni Karsada.
18: Ay, kibaw mo buwang, kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
16: Barong niya, nag-trapping ni Karsada o, noon sa maga, hindi akong batuta. Gamiton ko ni Himon, kung ikbuksay, maapsan niya ni Kakaron, lumusan niya ka.
18: Nge!
19: Ayaw!
4: Exciting!
20: Maglaruhay daw tanin nyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bago.
21: Hey, si Alvin, biker nga sa Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
9: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Turbo Food Supplement for Men.
23: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po, always argi ako na itay para
0: para sa labing-labing kay misis. Masekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men.
19: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
23: Turbo, wagas ang lakas.